0: Bomba Africa. I'm Z-Rise. Mathi ke ngiyeza. Bona umsazi wakhe izolo mzansi 98.0 FM. Kanti umzela phana ke noshini umuntu ekhala bethi ke sibona nosami. Uyona ke ingadla ngadla umsakazo. Isithupha imzuzu lishayeleke ihola lesibili njengamanje sihamba sekuyona ke inkosi yombono. Sizwe ngampela ukuthi gabi thini ke thini indaba enkulu ke yesidwaba kanye ke nele ingubo ke uzochaza ukuthi yaqhamukaphi kanjani ke le sithi ke ipitikoti ke sinjiswa kakhulu ke ibuke omama. Kulungile ke soke sizwe ke ukuthi ngabe ke usithatha usibeka kuphi ngayo. Kulungile ke asenze kanje sibone izo zethu ke ziyosivumelana ke ngendlela iyakhona.
1: Ngibingelele kwizwi lomzansi lo okhulumayo umpoka ngema udabuka phansi emandleni endaweni esendulinde. Ngaphansi kwenkosi uMhlongo isigodi semathunzi induna engiphethe nengibusayo uLanga. Cha, ngivela namhlanje msazi wami ngoba ngishisa sikhulume ngesihloko esithi cishe sifane ngesinye saye sakhuluma ngaso. Ngizofuna ukuhlukanisa phakathi kwesidwaba nebhitibuti ngoba ngibona abantu abaningi manje sebengixhuma ngendlela engalunganga ukuthi hayi mina nkosi yembono ngasikhumula isidwaba mina mangifaka ibhitibuti. So ke angicabangi ukuthi inkulumo yakhe iyangithinta mina mangabe ngibuka imibukiso bhanyabhanya yakho ethi noma amavideo akho athi unkosikazi akahambi nqomo. So ngithi msakaza ngeke ngicacise lokho ukuthi isidwaba siwusiko lakwaZulu lankosikazi osine sigcawini kanti ipitikoti akulona usiko luyinto engelutho engeke futhi siyibale nandawo. Kuhlukene into phakathi kwezinto eziwu-2 phakathi kwepitikoti nento abathi isidwaba. Singasho ukuthi nje mhlawumbe into eyafika nabelumbi njengoba ziningi into ezafika zabelumbi bagcina sebekwazi ukuthi beyishintshe bezenza.

zokunasiba usuku ngoba belungubani amandla ingakhona manje ilobolo noma sekuphitha abantu abamnyama bebusa lingaze lehle lisekulo 11 obeko somtsewu ngoba leti kutshela ukuthi abelungubani amandla bawohleze benziwe into enkulu kunomuntu omnyama ingakho namhlanje abantu besenenkolo yokuthi umuntu owayewujesu wayemhlophe wayewumlungu umuntu omnyama usathane ingoba lento yayikhandwe abamhlophe usethenini-ke umsakazi wami akufani lezo-2 ayikho into ebucayi njengesidwaba uma-ke nje wakhumula unkosikazi wakhe isidwaba usuke lowo muntu loko esenenkinga yokuthi uhamba nqona ekhaya angiqala ukuyiveta le nto akasophinde abe nesabelo kwelamathongo ngisho lokuthi akwenza umcimbi wenkomo sekuyoba nenkinga engona phakathi kodwa uma ngabe engasifaki ipitikoti akukho la ukuthinta khona umsamo okuthiwa unkosikazi akalingenangi izulu afikanga umndeni wakubo ngoba wayefake ipitikoti cha ngizohlukanisa inhlobo nesikhathi ipitikoti alihlangani nathi alihlangani nomsamo wakwazulu alihlangani nosikompilo lakwazulu yinto ngegqoka amakhosikazi even noma engasiyenayo unkosikazi ome umame u-anti emdale ney'ngane uyalifaka ipitikoti so-ke ngizama ukuhlukanisa kubantu ngoba baningi abantu abane-information engasi noba banolwazi okungasilona ukuthi bona bathinteke ey'ntweni ey'ningi bagqoka ipitikoti bakhumula isidwaba isidwaba sikhunyule sisangaphansi esilula esenkosikazi ayingisho ebhishi ayingisho ngobani na uzosikhumula kanjani uma ufike ebhishi isidwaba ngoba lanto funa ukuhlezi uyigqokile ngoba ikuriprezenta njengonkosikazi namhla udlule emhlabeni uyokwenzela umcimbi bakho kuthiwa isidwaba uyokwenzela mphi umcimbi ngabe ungasigqoki umsakazi wami ibalulekile kakhulu indaba yesidwaba abantu abaqaphele abayeke ukufanisa ipitikoti nesidwaba ey'nkundleni zokuxhumana inkosi yembono mvokangema kufacebook kuyoutube inkosi yembono 002 kanti ngapha kwa-TikTok inkosi yembono 4302 ngiyabhukha uma ngabe abantu bezocaca noma bezokwenza into yesintu ngiyatholakala inamba engitholakala kwena msakazi wami 069 390 3719 069 390 3719 kuyakhonsatha umuntu uma efuna ulwazi information ayifunayo akazi ukuthi nako uma sidila naye eceleni funeke wenze uyakhonsaltha lowo muntu uzofuna usizo njengoba nasesangomeni ungeke ufike uthi namhlanje ngiyagulelwa nginikeza umuthi khetha kumele ufike wenze kani ukhiphe okukhiphayo ukuze sikuhlolele isangoma sikutshele ukuthi kuphambene kuphi ikuphi ongalunganga so-ke mina-ke ulwazi-ke lolu ongasilono lwami olunabanikazi bayo funeka abantu bekuhloniphe lokho bazi ukuthi if usufuna something eceleni uyakhonsaltha ukwazi ukuthi usizakale nama-appointments siyawenza ngingatholakala msakazi wami mangumdinga.

ukhona omunye ubaba wathi ayi asakhulumi isiZulu thina sesikhuluma nje ulimo singalazi. Ambuza wathi awusho ukuthini? Hayi kuningi sikhulumayo kungekona sithi isiZulu thina. Bela molandela ngempela uyathola ukuthi ke kunomaphutha othotha abakhona kunamaphutha othola siyawaphimisa noma ke siyawasho ngemlomo wethu sijethe kuyikona thina kanti akona okubalekile ukuthi mahlale ke nasencwadini sifunde kabanzana noma kabanzi ngokwethu sihluphe ngamagama esingawaqondi singathi siyawaqonda noma sasiqonda isintu sethu noma isiZulu kanti cha sesibalekile. Wakhala umuntu omdala wathi abantu abaningi sekudume kubona ke ulimi lwesingisi sebekhohlwe ke ulimi lwabo. Ngisho ke mina ngithi awuthulazi ke ulimi lwesinye isizwe malolunye uhlanga kodwa lwakho ulazi njengoba uzazi wena ngoba kuyihlazo ungasazi isiXhosa umXhosa ungasazi isiZulu umZulu akuyihlazo umntaka makufuna ukudlala ngawo amahloni. Nje singakhohlisana nje shuniselane cha kwamahloni njenganiza kwethu uqhambise ke okomunye umuntu okwakho ukushaya indiva balansisa izinto kwazi ke nako lokuyikweku kwabanye abantu ngoba sixhumana ngako kodwa okwakho ungakulibali ukufunda uhluphe ngako kwazi akuzwakali nje kahle ithi ngani ikhulu ifundi khula ithothi ithi yona isula isazi futhi nje uyabona inandaba nase kugcineni ekubeni izosidinga akuzwakali kamnandi uthi isiXhosa unandaba naso kodwa kunolunye ulimo olazi ngaphezu kwesiXhosa. Sazi isiXhosa sazi isiZulu zazi izilimi zakho ulimi lwakho mntompisholo liphile walinge nje ube namahloni ngokulukhuluma emthakama uthi ugweme lento umuntu omusha wenyanga yethu yabona uma ngabeke usendaweni yabantu bakini awuyeke nje enye into khuluma lento efana nabantu bakini wathi noma ungene etekisini siyazi ukuthi singabantu abasha yebo sifundile yebo singisi siyasazi kakhulu kodwa ke ebantwini bakini okhuluma nje ulimi lwakho kunezinto nganiza kwethu esizokhala kusasa ngokuzibalekela abanye sebeqalile bayakhala angiphathi ke mozoyiqalisa ingane yakho iqalise ngenye into uyilahlise le yakho kuzobanzima ukuthi yazi into yayo balansise lento mntakama uthi uyifundise ebalungwini ingane yakho kodwa ulimi lwayo iyalazi ngokuyifundisa wena ukuthi ingalukhohlwa. Azo nento singayazi ke thina abantu abampisholo ke abangasitshela abanye siyahle kwathina ngoba sibalekele okwethu sithi mesikubalekele kuba ngathi akubanga khona sifake kwabanye abantu kuba ngathi kono kwabakhona.

Anga shangana no munye nje wolunye uhlanga ke okhuluma enye language kuyi English. Angibuze enye into ngabonje madodwa kwazi kwalukhona. Wathi kungani nina ninga ngithi ngibuze umuntu ngento yakhe athi akayazi. Into ningxaki yini? Amanda bambishona. Wathi mina nje ngiyingisi ngiwumlungu ngiyasithanda isiZulu kusasa kodwa ngilikhohlwa mina yami language. Wathi language yakhe ibalulekile kuye kuthi yakhe language uyayihlonipha mesehlonipha ke nezinye izilimi. Iqale wahlonipho lwakhe, qala kuwe qala ukuzihlonipha. Hlonipha iqala iphile kuwo kokwakho ukuthi uyakwazi. Uzokwazi kanjani komunye umuntu ungakwazi okwakho ukuhlonipha? Uzovana ukukhulume noma ikuphi, usebenzise noma ikuphi leyo language ngoba awazi ukuthi ikuphi le kumele manje isebenze khona. Uthi afike umuntu ukhuluma isiNgisi endaweni yokuthi akhulume isiXhosa noma akhulume isiZulu abantu abampisholo bodwa bakhona. Sikhuluma inkulumo eyodwa kodwa kuzongconywa lo khuluma enye language. Mekhuluma isiXhosa akhulume isiZulu hayi beleceleni wena. Yini thina sihlekise ngabanye abantu kanjeni? Ubani wathi umuntu ungcono ume ngabe ezokhuluma enye ilanguage engayona yakhe? Ngoba ama language. Ngizokhuluma uGeorge ungipraise kodwa ngihluleke ulimi lami? Hayi, musukudlala ngamfethu. Usho ukuthi mingabe ngizohluleka ukukhuluma isiNgisi siyahlekana. Ungihleka kanjani into enivele engazalwanga yona nginayo? Ungihleka kanjani? Uke uyibheke nje lona. Ungihleka kanjani umuntu wakini vele into engayincelanga ebeleni? Into ayifundayo. Yazi bakwethu kunezinye izinto bakwethu sithi mesihleka abanye abantu kanti sihleka thina. Ngivumele ngihambe ke lapha kuyena ke ubaba uBanda. Ake ngihambe ngekuyena njengamanje ke akukeneneze kanje, ake ngikeneneze kanje.

0: ulimi lwethu isiZulu lwasa ngayo.
1: Mm. Yakuzwa.
0: Mm. Impela Bhungane. Awu, osiyami nathi sesizama ngazo zonke indlela. Siyabaleka, siyakubalekela lokho. Noma kulikhuni. Ngoba phela ulimi isiZulu ngoba ngifile ukuthi nami ngase ngiqhamuka lapha ngiqhamuka khona. Kodwa la ngisinze khona ikulona lolu limi lolu okuyilona impela olinothile kanti futhi lunjalo nje. Okuhle ngalo alimile endawonye liyakhula
1: yeah
0: okuthi ukuthi fanele ulazi ukuthi lisuka lapha yaselula luyaphi la liyakhona ngoba ishe mhlambe eminyakeni engama shumi amahlanu kusukela manje sibe sasinengqwaba yamagama amasha
1: kezwakala ba

to madikiza ingoma ithi Yesu langa lo mphefumu. Andile kamajola ngendlala indumiso phezu kwala meva. Sifiso Ncwane, kulungile baba. Bafuthi usuku olusha loluke inkosi elwenzile, ngakho ke masithokoze ngalo. Sikhohloza izolo bafuthi, silibheke lolu suku silamukele ngoba nalo silunikwe inkosi. Mbili ke imizuzu esele ngaphambi kokubaba. Libumbane ihora lesikhombisa. Ihora lesikhombisa uNokubiwe uzosineza ke indaba zokuqala zalolu suku, njengoba wazike ukuthi sisebenza naye nje usinikeza ke indaba njalo ngehora, njengoba kuyi-weekend nje. Happy Father's Day, oh baba bonke. Happy Father's Day kum imina. Bengilongilunguza ke nami ukuthi akukho nto yini mhlampe noma evele egoli nje. Oh Mandisa noBusisi ayikhona.

Alright, silungile ke bengishilo ukuthi ngizobuka nje abambalwa ngiqaleke ngomuzikhanyile yebo umzikhanyile ke sentuzuma kwa i olwakho nawo uhlelo ngale kwaloko futhi ngicela ukwamukela ke ubaba kaAli yena ke usemolweni uBongi Ncwane ukwa ikwa mashu umama uKhoza useNewtown yebo

bona ukuthi obani abakhona yebo ngicela ke ukuba ngamukele uNonku Angel Qulu uMaka Tom ngale kwaloko uNonto Shandu use Newlands West ulanga lakhe memela ngicela ukumamukela ke naye esemawotana ngale kwaloko uMakathula Empume ngakakhanyile eStore. All things are possible kuphila Mkhize everybody emgodini sikhululo Malimela ulibaba udokotela eshokimi ningiyathemba uyaphila mfundo uyaphila uphile nawe wesikhululo gogo ka ina emkhazini kwamakhulu.

Umbonene zoke uzwa ngemumva wemfo umbongeni nqomfe. Nokuthula mkhulu kwamashu yana ukuthula yebo. Mrs. Radebe. Ayatholakala. Mhlambe ke enye futhi into enganisiza ke kuleyo yokuthi mawibheka uzobona nje kubhalwe mawuya ku YouTube. Kubhalwe ke slow polka. Slow polka ngo red. Kubhalwe ke nga ngo red lapho. Slow polka uzobona kanjalo. Lona ke ubaba lo ucwezu agijima. Phezukwayo. Sipho Mhlanga eJordan, ngiyabonga futhi. Sebemafikwa eMount Moriah. Yazi ukuthi ke kwamashu siyangena ke khona manje ngo 8 nami ngodlula nje ngibabusise bese ngiqhubeka ngale kwalo kade sagcina ukukhonza njengoba sasikade singekho ngevikela idlulo kodwa ke namhlanje

Sigcina ke yokubala ibusiso nokuyingoba ezinye zezinto oyilinde enkosini inkosi wena ulinde inkosi ukuthi kubusise ngalezo zinto kanti inkosi isalinde wena ukuthi uqale ukubona lesi sibusiso osibona hey wasilimaza umuntu owasitshela ukuthi isibusiso ukuba nemali umuzo muhle imoto enhle ukhola kahle wasenza ukuthi ezinye izinto singakwazi ukuyina kodwa ke le ndaba ngizoyi unpacka kahle emva nje kwalengoma inkosi salinde ukuthi lezi zinto ongayinakile ke uyibonke ngayo nako ukubize njengesibusiso

uNhlangulana 2026 sakhiwa ikusasa lolwandle liphepile nelisimeme. Ilethwa ke kuwe eThekwini Maritime Cluster ngokubambisana neNavy yaseNingizimu Afrika kanti ngale kwalokho.

Bengisaloku ke nginikhuthaza ngezinto esingazinaki esifanele ngabe sibonga uNkulunkulu ngazo. Ngasekuqaleni ngiqale ukuba ngithi abanye bethu umhlaba umngaka nemindeni iminingi ngaka akaze nje ashonelwe ingane. Khuluma ngengane yakhe. La kuthiwa khona phuthuma esikoleni noma endleleni ingane seyibhubhile. Omunye akayazi indaba yokushonelwa umama ubuhlungu obunjani ngiqale ngaloko. Akayazi indaba yokushonelwa ubaba wakhe. Omunye ushonelwa umyeni noma unkosikazi noma

Puma Dlozilani, Puma Dlozilani. Kusho icast yeSerafina yango-1992 mengaphosisi. Phambi kwalokho uzwe Ndinebhongo, Margaret Mcingana or Margaret Singana, kanti unozuko nguthe amaxaxavithi sivula ngalo uhlelo isikompilo. Isikompilo igama lohlelo esikulona kwizilomzansi ku-98 FM. Gama lami Pedro Ndimbolambolo. Kanti isikhathi 21 minutes after 9 o'clock njengamanje. Ngohlala nawe kuze kube u-12. Kangibonga kakhulu indaba esiyitholile ngo-9 nokuphiwa. Phambi kwalokho bekhona igatsheni ethi vuka moya wami. Kanti kunoza kwethu abangale emtateni esoloko sixhumana nabo-ke. Uma iy'ntambo zethu sesiyixhumile kahle-ke, sizwe ukuthi kuhamba kanjani-ke kulo mcimbi u-hydroponic aba kuwo le weekend le ibibhizi ngako loko-ke. Kanti ngethemba ukuthi u-right ngokwaseThekwini kuyabanda namhlanje. Ya, ngokwaseThekwini kuyabanda namhlanje. Kodwa ngokwabantu bakwezinye iy'ndawo kupholile. Kupholile. Mina ngigqoke inkunzi malanga, ngigqoke inamba yokugcina kumina ey'ntweni zokufudumala njengamanje. Uma ngibona ngigqoke lento nje, okwazi ukuthi ile yokugcina. Uyoshoko ufuna ukuyibona-ke ngimshutheleke ukuthi ngigqoke kanjani. Uyoshoko ufuna ukubona. But otherwise, ngiyathemba ukuthi la ukhona ufudumele, uright, konke kuhamba kahle-ke. Kuzothi ngo-past 9 siqala isihloko sosubuke sona okuyisona esokukhuluma ngaso. Kanti futhi ngiyazi-ke kukhona abafuna ukuthi Happy Father's Day kobaba. Sizokuvula lokho kuhamba kwesikhathi, noma kuye kususa ya iwarawara nje yomsindo. But khona udaba la, yebo, ku-22 minutes after 9, mhlawumbe nje for the next 6 minutes or so, right? Khona engifisa ukuyixoxa, engifisa ukuthi ibe nje mfishane nje. Ungangena la emoyeni mawuthi ufuna ukuthi ungitshele ukuthi uyibona kanjani. 0638208448 noma 0604807164. Hayi bo, angazi uma uyabona nimo la eThekwini. Bayephi abantu? Bayephi abantu bo? Iyona into engifuna ukuyibuza. Iyaphuthuma le, iyaphuthuma. Ngifuna baze babone sikhuluma ngabo. Bayephi abantu? Kade ngidrive around ngikhonte bengiyifuna izolo. Ngize ngaxaleka ukuthi hayibo, ula singakanti namhlanje? I-Saturday. Bayephi abantu? Mhlawumbe bahleli babuka i-World Cup ngaphakathi ezindlini. No, ayidlali i-World Cup ekuseni. Kuseni nje ngale y'khathi bekusekuseni. Hhayi, ingaba sekuseni kakhulu noma ibe ntambama noma emini. Kodwa, hayibo, kwenzenjani? Kwenzenjani? Angazi uma la ukhona.

0: okay? Isingcono ngimpilo ingane zabo seyiphila kangcono kunabazali. Lezo ingane zivamise ukuba buthaka zona. Ngoba azibhekananga nobunzima, zange zibulele umzima, impumelelo zange ziyilwele, ziyifice isikhona. So, uma kwenzeka behamba abazali emhlabeni, zisala lezi ingane, zibuthaka, amathuba okuthi zibuyele enhluphekweni abamakhulu. Kwezinye iy'khathi sesike sakubona lokho. Kuye kuthiwa strong parents raise weak children. Mebesho ngolimi lesiNgisi lase-election. So, uma ngiyibuka lento, ingitshela ukuthi akube khona izinto esizenzayo uma sikhuluma nge esakhula iyouth. Edala ukuthi noma ngabe umzali uphumelele, noma ngabe uphumelele, kodwa leyo muntu omlethile emhlabeni mlungiselele ukuthi akwazi ukubhekana ney'nselele. Mlungiselele ukuthi akwazi ukuyilwela. Mlungiselele ukuthi abe nempumelelo yakhe naye. Angadependi kuleyo ukuthi, hhayi mina ngizalwa la ekhaya ngi-comfortable. Now, yini esingayenza ukuze sibalungiselele ukuthi bakwazi ukubhekana ney'nselelo zakusasa. Lena ngizoyigcizelela kakhulu kubantu abanye futhi esengibabonile. Ababangani bami, ikakhulukazi noma engibaziyo, khulukazi besifazane. Uyayathi ngoba ubaba wengane, ngoba ngikhuluma njengoba ngikhulisa lo mfana la, azathi mina angifuna aswele lutho, ngifuna ukumenzela yonke into, ngesikhathi ekwenza lokho kukuhle. Ezama ngawo wonke amandla. Loku yena owenzelwayo, okuyingane. Uzibona izinto zilula ngoba uma wakho umenzela yonke into. Nabesilisa bayenza loo nto. Ubenzela yonke into. Agcine ngabona ukuthi usakha umuntu manje ongakulungiselele noma ongeke aze akwazi ukubhekana ney'nselelo mese seyiqondene naye ngqo. I'm sure uyayibona le nto kubantu abathile obaziyo noma eduze kwakho noma mhlawumbe nawe kuyimanje wayenza. Baze babeke ngolimi lesiNgisi bathi, I want the best for my children. The best of izinto engazange ngiyithole mina, yena angifuni ahlupheke ngazo. Kuhle lokho, kuhle impela, ngiyakuncoma ngigxeke. Kodwa engabe lokho awugcini yini sewubenza bangakwazi ukubhekana ney'nselelo zabo-ke manje-ke. Le nto singayibuka ngokuhlangothi lomndeni, la ngithanda siyibuke kakhulu khona ngoba umsuka wayo ukhona. Kodwa nangasehlangothini lezo-ke nomphakathi, ikhona leyo nto leyo ukuthi i-youth esinayo ngathi siyilwele kakhulu ngale ndlela yokuthi abanye baba basasibona isidingo ukuthi kube basukume nje babhukule nje impela baqinise umzabalazo ukuthi siye phambili, especially njengesizwe esasikade sicindezelwe before. Babona sesi-right, babalindele nje ukuthi sesizoba right. Ngikhumbula ngelinye ilanga ngibiziwe ukuthi angizokhuluma maybe 10 years back, angabizwa komunye umcimbi we-youth. Angizokhuluma naye. And ngaphambi kukhulume mina, baqale bakhuluma bona labantu abasha. And ngaphoxeka, ngase ngabatshela kodwa ngibafihlelanga ukuthi yazi ngiyaphoxeka mina ukuthi nina seleke ningenile la. Into eniyishoyo ukuxeka ukuthi i-council alinenzeli ukuthi nokuthi nokuthi. Niyazi yini ukuthi njengoba ngibiziwe ukuthi angizokhuluma la ngezinto mina engazenza. Lali into ekuthiwa i-council ayinga-exist. Yini oyiqalile lasi khansela ke langaku supporta kuyona? Ngoba ngangibona le idea ukuthi ukhona umuntu ofanele amenzele into. And ngathola ukuthi lezi ingane ey'ngqondweni zazo lezi ingane azikaze ziyicabange lento engiyishoyo. Azikaze ziyibone ngoba kwakukhona abantu abadala laphana bokuyibona babeyihlohlile ngiyacabanga ukuthi azame zohlasela ikhansela ngaleyo nkulumo. Engoba ngathi mengibuza lo mbuzo ngiyichallenge ngabona kubhoka bona laba badala. Ngabona kubhoka bona laba badala ngolaka ukuthi hayi okwazi ukuyiblame ingane hawu imani bontanga yethu. Mina ngibuza laba angibuzi nina, ngibuza laba ukuthi yini abayizamile bona. Then ase ngibachazela ukuthi isimo sasibhekene naso sasinjani senza kanjani siphambili and usually abantu abasekhundleni yes ngeke bakunake kodwa indle ulwa kanje emolwa nabo ngenzela ukuthi makwenzeke singabibikho bangahlali belinde ukuthi hayi well akusange kuze kwenzeke lutho mina empilweni yami ngoba ngangilinda i-council ukuthi lingenzele into so ilo mbuzo engibuzayo ke namhlanje ke noma isihloko sami sisekuthenini sibalungiselela kanjani intsha namuhla ukuze kwazi ukuthi ubhekane nezinselelo zakusasa yebo thina sikwenzile sikwenzile sihlulekile la bona ke nabo bazoba nezabi inselelo sibalungiselela kanjani babhekane nazo kanjalo nabo futhi mothe bese bekhulwile bayidlulise kanjalo indaba idlule kanjalo kanjalo kanjalo then isizwe sethu bese siyaphuma ke lezi inkingi sinazo yona ndaba yami namhlanje ke leyo uma ufisa ukwengena 0604807164 noma 0638208448 and bengathanda ukuthi lento singayi generalize like njengawe nje njengoba uneyingane uma unazo okukhulisayo noma isondeleni nawe yini le ushoyo ukubona noyenzayo ukubona le othimo uyibuka uthi ayi le izoba iyabalungiselela uma ukuthi unayi experience njalo
1: Umzambo da storytelling imbongo akusiso mahlanje oba ngikhuluma le ndangihleki namhlanje nizontshela amaqiniso njengopest kodwa mina ngicela ngangisonde ukuthi nje nina bese lonke izinto ngane engasayiqondi kwenzakalani abafana mebehamba batshekisa izinga phambili abasaqondi amantombazana axhumeka ezizwe inkophe inwele namashini

0: basheve kahle nibahle yini
1: iyona
0: ke leya inspection leyenzekayo then ombayimbayi ukuhlobisa nje kuthina ibhamu sesesakudala sasisebenzisa uyabona ukuthi zigold zinhle kanjani polishiwe zinhle zifana nayo lesothi lengiyiphethe uyabona ukuthi igold nayo yes yes so sizikhona ke ze modern esinazo emkhumbini njengoba nibonile emkhumbini izolo emkhumbi emihle ama MMIPV iKing Sipukune King Shaka Zulu akademile lapha nezikhona ibhamu ezinhle nakhona ezimodern ezikhona lapha
1: nazo
0: kuyibona umkhumbi
1: Mntwana, comment amadwe asibonge kakhulu oyiqoqa nawe lemsakazweni zomdansi ngathi sokusibukile nje ngokuqhubeka usukwini lo lwanamhlanje
0: Siyabonga umsakazi.
1: Siyabonga kakhulu. Commander Madwe ke loyo phuma kena ke SA Navy. Namhlanje ke la ikakhulukazi ke indaba enkulu kakhulu impela ngiyawubona ke nomphakathi la uyatheleka kuyona ke le ndawo le njengoba shilo wathi namhlanje i Navy yomphakathi ke lena soke la utheshine umphakathi ke la ukubukela ke la izinto kezenzekayo. Ngiyambona ke nomeya ke la womkhandolo phakwe wathethekwini ukhansela ke lana kuSiri Xaba umasha ke nawo lana ke ikakhulukazi ke wona ke amasosha ke lawa njengoba ke bevikela ke la phakathi ke kwawo ubushaye wona la wona kulayini wanton nembede street iwona kakhulukazi ke la ophethe yonke le ndaba lengoba siphambukwayo la inkaba yethu noma ke idolopha le noma ke ihall leli la lenkaba yalo ke idolopha leli laseThekwini umsakazo yizwi lomzansi 98.0 FM ezikuphepha ziqinile ngayo yonke ke indlela ke ohlelweni ke isikompilo sibonga kakhulu ke la brapet umfokazi zonde engicabanga sophinde siloku shaye indesheni nakhona la sethulakela sethulela zona ke ingxoxo ezenzekayo nakiyona ke lendawo nondaba omkhulu
2: sibona kakhulu mfowethu sesele belapha ya bengithi basemtateni kanti abasemtateni basebangalanga phakathi City Hall ke kuAnton Lembede bamasha ngibabuka la ku social media mina ya nginibona la ku social media nihamba lapha emgaqweni nigqoke izimhlophe ezinhle 6 minutes after 10 o'clock sikhombile igama lohlele kuzilomzansi 98 FM kanti ke Besixoxa futhi siyaqhubeka siyaxoxa ngibuza umbuzo ke ukuthi engabe le gengi sizalayo so yenza kanjani ukuthi ikwazi ukuthi ke yona ibhekane nezinselelo zayo ngoba phela izinselelo umuntu nomuntu nezinselelo zakhe ke nabo banezabo ngeke yini sigcine sesibenza babe wiki ngitheke ungangithumelela ke umnyalezo wakho ku 0638208448 noma ngangifanele ku 0604807164 right here kanti ke khona asebenze njalo ake ngizwe ukuthi ithini le voice note
3: angibengelele nondaba ngibengelele nabalaleni bezilomzansi hayi mina nondaba ulami nje namhlanje ukholise intsha nento engayibona yiqiniso kayikhe into yazi yiqiniso leli lokuthi noma kuthiwa kubo bayenza lo yonto kube yiqiniso yabo mina ke ngitshena umshana nami ingane adadwezi ngitshene nje ngitsazi umshana nami wena obhilongile ekhaya ungalingi nje noma ungaye inyange noma ungalalela abantu abathi osolwazi bekutshethwe nobhilonga wena nje obhilongi nje lekhaya wena ubhilonga kini ikini lo wena ubaba wakho uwena wena nje wiki iqiniso olumile ngoba lento esingabali ukuba namaqiniso ngoba senza amaphutha ezimpilweni zethu sifike senza amaphutha evaka lokusishuga kothi into umuntu uyamtshena ikhona ezokhulu ngoba khona into engiyisabayo mina ukuthi ngelinye ilanga kuyokwenza ukuthi yena aphumelele utsho ukuthi usekhuluma endaweni eziphezulu useyiphezulu athi hayi kwakuthiwa mina ekhaya iqiniso nje ayikho into yokukhulisa umuntu yebo nathi sibadala sikhulile iqiniso sasekuthandi yazi khona uma babathina uNondayi owaye sisakhula sajwaye udlala ibhola nje uma wasifica sidlala ibhola uyosijimisa hlukumeze hey lo muntu wayehlukumeza simzondo uma somcebe emakhaya kuthiwa uma simbona sobalesa egcina sesibaleka kodwa uma wakufica akujimisa yalo baba kule minyaka edlule ngisanda ukuhlangana naye yazi nje kodwa sanda ukushona yazi wangibingelela yazi wangibuza wangitshena wathi hey yazini uthi ngangimjimisa ngangimfundisa impilo ukuthi impilo nje inzima futhi nje bafanele ukuthi wenze kahle uzinane ezasidlalela ibhola ningahluphi naningani kodwa ngangimfundisa nje ukuthi impilo ishaya nje wenze kahle waze washenya wazabonga ngoba sikhuluma nje Wazazikhona indoda eyondla ingane engayona yayo ayenza ngalutho impilo nje iyasha

uphusile. So not every time when afanele sicabangele, not every time fanele sicabangele, sifanele sicqa eh. No. Ngathi ngihambisana kuyimela nokuyicabangela ngoba ngesikhathi umphusha ukuthi akayimele lokho kuyamenza ukuthi akwazi futhi ukuthi ayicabangela. Khona into engingayizishiwo umunye umzali yangishaqisa kakhulu. Ingane yakhe yayenza unyaka wesibili e-university e-UKZN. Wathi kumina ayikaze babehlala emlazi. Wathi ayikaze igibele i-taxi. Ayikaze nje empilweni yayo. Lo muntu wenza unyaka wesibili futhi naba mhlawumbe 19 or 20 e-university akaze agibele i-taxi, i-public transport. Esuka emlazi. Nje noma yini afuna ukuyenza hleze khona ubaba ozomthatha. Kheze khona umama ozomthatha noma noma nje yabo uhlezi kunalonto nje yena nje hlezi kunalonto leyo so ukuthi kukhona umuntu ozomthatha so yeah ngalendoda angayithethisa ngathi hey ungalingwenze lento hayi nondaba ingane yentombazane le so what ingane yentombazane so what hayi musukuyenza lento awudedele ingane nje. And then into engayicabanga ukuthi mhlawumbe yena ezumzali wazi lokho. Ngathula ngacabanga ngathi oh yazi kenze kuba la wazi ukuthi ngane yakhe ayikwazi kanti akazi kwayena. All right, 0638208448 WhatsApp wami lo kanti 0604807164 singabenza kanjani laba ukuthi bakwazi uyimela okuyingicabangayo mina ngasehlangothini lami ilewe esikuyiko la isiko mpilo lethu ingane zethu fanele sifundise noma siziintroduce kulona ngoba isiko mpilo lethu umuntu limfundisa ukuthi akwazi ukubhekana nezinselelo. I mean once wangena nje kulona liwumqamelo liyisivikelo esikhulu kabi ukuthi noma ungasekho wena mzali kodwa uma umhambise ngomgudu wali isiko mpilo liwazi ukuthi limvikele kuhamba kwesikhathi. Nale yonkolelo nje strong kakhulu. Okunye futhi ngikuphawula la ukuthi engazi ukuthi as much as wena umzali wengane shuthi izokulalela ngoba wena umzali. Kodwa kufanele uyifundise ukuthi nabanye abantu abasesigabeni sakho bayalalelwa nabo. Shuthi akungabi wena ukuthi lengane izwa mina kuphela. Ilongishiso yini lokhu kuyenzeka ingane ithi hey yazi bengino sibanibani webaba wathi ilalele le nto eyishoyo bese uyayihluza ngengqondo bese yam encourage ukuthi oh okay yazi ukuthi ya uqinisile loyo wenza ukuthi nangelinye ilanga mawukuthi awukho kukhona omunye umuntu osondelayo ingane ingamanda mine uyoshaya lokho kubhedayo kuphela kodwa lokho ukwrite encourage ukuthi yeah yazi uqinisile yazi hey yeah uqinisile abantu abanjalo balalela so that noma ungasekho wena uyokwazi lo muntu akwazi ukuthi aguideke emefika emsebenzini efica umuntu ongangawe uyomlalela ngoba vele ubejwayele ukulalela wena futhi nawe warm encourage ukuthi amlalele lo muntu. Okwesithupha ingane zethu fanele siyiphoqe uma kwenzeka ukuthi zifunde ukusebenzisa mina ngingithi amathuluzi fanele kube khona into abakwazi ukuyenza demand ukuthi eyithuluzi angisho njalo ngeke ngithi imshini ngiye ngibona abanye abantu kuthatha isikhathi eside ukuthi afundise iy'ngane zakhe akhiphe imali iy'ngane zofundela i-learners ne-license omunye kunabafana la ekhaya but ahlangane nomshini wokugundutshani but angawuthengi ngoba uzoqasha omunye umuntu yabo into enjengalezo why ngigcizelela kakhulu le iskill sokuphila komuntu noma ikhono lokuphila komuntu noma ngabe imuphi liseminweni nasezandleni empelini awanje ukuphila kuphila nje survive uphile kusendaweni encane kabi isandla nje la sihlakaleni kuyimnweni lapha yeah kulapho ngoba kwayile microphone engikhuluma ngayo la ukuba anginayo imini yokuyithinta ukuze ivuleke ungizwe ngaba nginalo leli torho enginalo la ekhaya kuyawona-ke i-microphone kuphela kuningi nobuye umxhaxha kokulayo nansi i-cellphone la nansi ini so leyo nto leyo asibagqugquzele ukuthi

0: bafunde ukwenza into o noma mfune ukuthi yini umbuzo omunye umthethisi umdala mngako na 19 izandla zakho zikwazi ukwenzani wena angakungabe ukuthi zicovoza ifoni kuphela noma zihulukini wele zakho nje uyigeze bese uyayifunda ke uyifunda ice cream ukwazi no so akubi impi leyo oyifakayo laphana caca ukuthi kuyaxatshanwa nje impela ngoba izinselelo ezinkulu ziqale zikushaye at a level yokusurvivor at a level yokuzenzela izinto then yeah ezinye zezinto lezi ngicabangayo ukuthi uma sikhuluma nale genge le fanele siyigcizelele kuzona ukuyona le genge ukuthi lalela number 1 naku lokho number 2 number 1 imfundo mina engigcizelele kakhulu as much as sigxeka kodwa ke asigxeke kodwa ibikhona into ethi ayibimfundo hayi umfundaba laba basithani isikole ekuthi angife ngibe nenhlahla ukuthi ngifa nje angeke ngifeli kanje abantu kodwa ukuthi angivele ngishone nje ah basithani isikole aha ukuthi angife lo muntu uzobheka kanjani uzodelukelwa hayibo hey kwakungiright stolukela ugogo we 105 kodwa umbonzi uyahlupheka naye asikwazi ukutolukela umntwana ona 20 never uzodelukela uba ngithe ukuqala imfundo ngathi kwesibili ukuyimela ukuyimela uhlangene nje kuyinto ebanzi kakhulu isihloko naso sisodwa kodwa awube khona lomqondo wokuyimela asiyufake lomqondo wokuqinisa ingqondo ula njengokubhekana nengcindezi ubhekana nani ngicabanga ukuthi abami abazali ngiyabancoma kakhulu kulolu hlangothi lokwazi ukungenza ngikwazi ukubhekana nezimo ezihlasela ingqondo kakhulu ngibona manje sengimdala uthi uyazi le genge le babekwazi ukungirida bangibona ukuthi nginengcindezi bese kube khona into abayishoyo ezangisiza kakhulu kwesine ngithe singakhohlwa isikompilo ingane zethu fanele zilazi isikompilo ngoba iyona nto leyo ebasiza kakhulu ekutheni babhekane nezinselele nale isihloko nje sisoda ngingajula ngisithele kakhulu uma uthi ngichaze ngase ngithi asibagqugquzele ukuthi abangagcini belalela thina sodwa abakwazi ukumbona omunye umuntu ongakwazi ukuthi abaqondise noma abalekelele ikakhulukazi umuntu omdala futhi lento iyasiza ngoba uma umuntu let's say una 19 uyahamba uyosebenza emsebenzini uzofica imanager kuzoba umuntu omdala kunaye mhlawumbe olingana nawe wena njengomzali wakhe so akafike lapha eseqonda ukuthi lowo muntu niphathana kanjani naye kwesithupha mengaphosisi asibafundisi ukuthi izandla ezokusebenza akuzona zokuyiphophotha fana ntombazane izandla zakho kufanele kube khona into ezikwazi ukuyenza uma ikhona indlela yokubalekelela balekelele ngaleyo ndlela ke mina ngingedwa nje nginesiqiniseko ukuthi ke sobe sikwazile ukuthi ke noma ngabe iphenya inselela bobhekana nayo emhlabeni bawazi ukuthi babhekane naye kangcono noma ngabe wena uphumelele ngakanani njengomzali khona nje ingane zingathinti lutho khona nje ingane yabona nje yenze short khona abayithintayo noma ngabe wena uphumelele ngakanani uma ufuna ukwengena ngishilo ngathi ke 0638208448 uthi ngibona ukuthi thini ke the voice note
1: sanibona nemsakazweni izwi lomzansi akwengiphawule ngesihloko okhulume ngaso Zondi umuzi kayifane bhengu endwedwe inselelo nje abantu abasha engibuke bebhekana nayo njengoba abazali bayazama ngawo wonke amandla ukuthi abantwana babe nekusasa eliqhakazile bese inkinga bakulimaleke kubona abantu abasha abantu la phe ngisebenza khona la ku-Anton Lenpet Street ngisebenza e-RS ngiyabona abantu abasha izingqinamba abahlangabezana nazo right bayafunda bafocus esikoleni bese ispare time sabo uma befuna ukurelaxa inkinga kuvele kube utshwala akwexameke ukuthi ezindaweni lezi ekuphuzwa kuzona okungama bottle store ama club kokube street endabeni age restriction ukuthi umntwana o under age angangeni kulezi zindawo ya ilokho engikubukayo bese kuba into abalekha kuyona futhi abantu abasha ama sports yes umuntu omusha uyafunda afocus esikoleni kodwa akakhumbula ukuthi unetalente mhlawumbe unetalente lokudlala ifootball mhlawumbe unetalente elithile elikhona eceleni analo, mhlawumbe ithalente lama comedian ukuhlekisa, mhlawumbe ithalente

0: le netball umuntu asuke enalo. Umuntu omusha mangabe kefunda ke makuthi uma ethola ispare time sakhe aspende kuma sport kunokuthi umuntu avele a focus otshwaleni nakulezi zinto ezibhenywayo. Ileyo nto engeke ngibone ukuthi ibalimaza kakhulu abantu abasha. Kodwa akokube street endabeni yamabhokle store, endabeni ye-age restriction, abantu abasha ne-drinking in public, kokube street endabeni yalokho ukwenzela ukuthi abantu abasha bathi ukuqoqeka drinking in public, ngoba uthola ukuthi nalapha nje ko-workshop abafundi labo bafica lapha e-workshop epake kudlamini park bephuza khona. Uma kungaba street endabeni ye-drinking in public, ilapho khona abantu abasha engingathi ukuthi kuthi ukuqoqeka endabeni yabo yokuthi balokhu bagcina sebephuza utshwala esikhundleni sokuthi ngabe umuntu mhlampe wenza ama-sport. Ngiyabonga.
1: Bootpats yaphila ukhuluma noThabile ngoba selayintuzuma. Uyabo kulolu olubekawe Bootpats. Mina nginale into ukuthi ena bengingatshela ukuthi ena manje kuyiwe emasimini. Ubuzazela ukuthi njengoba abanikazi balo muzi besuka be emasimini nani fanele nithathe amageja nilandele. Yileyo into-ke engiyiqhubayo. Ngidinga ukuthi umuntu mina uma ngabe ena ngisengadini. Uma ngabe sekufanele ukuthi mhlasimpe ngihlukanise iy'thombo zami lethi ngitshale ispinashi, ngihambe imisele uyafaka yena. After that ulanda amanzi kufanele azochelela. Ngilindele futhi ukuthi umuntu uma ngabe ngingekho, iy'nkuni zikhona. Uyazi ukuthi uma silapha engadini, uma kukhona ukhuni asilishiyi, siyabuya silibeka la. Silungisela la ini, silungiselela ukuthi ena uma ngabe kuthiwa ugesi awukho. Angilindele mina ukubuya ukuthi ugesi awukho kodwa iy'nkuni zikhona. Ngilindele ukuthi kuphekiwe. Ngani? Ngoba ukungabibikho kagesi akusho ukuthi akuzukuphekwa sekuzolala kungadliwa iy'nkuni zibe zikhona. Yona mfundiso-ke engiyifakayo mina, nanokuthi angidingeli ukuthi iy'ngadi zami lezi ngiyifice zomile umuntu ekhona. Ukungena nje kwami endlini ngidinga ukuthi indlu iklini, ishaneliwe, izitsha zihleli ngendlela, yonke into imile. So-ke iyona mfundiso engafundiswa ngayo. So-ke njengoba umuntu elaye engekho nala kusindwa khona, ngoba kube kuthiwa kuyasindwa, ngabe yonke leyo yinto engikhule ngiyenza umuntu uyayenza. So angilindi ukuthi mina ngoba nakho ugesi asizukudla yena umuntu ekhona. Yonke leyo mfundiso enye futhi engangiyilindele ukuthi uma ungena lo hulumeni, ngangiyilindele ukuthi iy'kole ey'fana nalezi ey'nama-technical high school zizokwakhiwa lezo y'kole ukuze iy'ngane kuthi lezi y'fundo ezingekho la kuma-normal high school bayithola kuma-technical. Lezi fundo lezi zibe khona at least ayidistribute uhulumeni ukuze ingane uma ngabe kukuthi iyawuthanda ugesi meba yikho good la ey'fundweni, but i-good kugesi ikwazi leyo nto ingadingi ingane ukuthi ziyofika futhi college iphume nakho la i-high school. Nebengikulindela ukuthi mhlasimpe into efana ne-learners nama-driver's license at least i-learners iphume nayo esikoleni. Kube umgomo ukuthi ingane yafika ka-matric iphume nalezo zifundo. But ke sinale nkinga yalo hulumeni okhona esicabanga ukuthi ezinye izinto uzotshelwa yithini ukuthi siyayidinga. Ngiyabonga Bootpats uThabile ngoba sentuzumo.
2: All right, 27 minutes after 10 o'clock. And ke Lumzansi ku 98 FM. Hlele sikompilo sibonga kakhulu laba ke abasithintayo bese sihlawe ngisiphakamisile simayelana nokuthi yini singayenza kwenza short leg yethu. Siyayifaka ezingeni lokuthi kwazi ukubhekana ney'nselelo. UThabile ukhulume kakhulu-ke ngalo ngikubiza ukuthi amakhono asendlini. Ngicabanga ukuthi kusabalele kuningi akusikhona ikhono lomzimba elidinga kuningi. Umuntu angathi nje aliwe intombi bese ayibulala, hawu iy'nselelo lezo kufanele siyilungiselele. Ayibulale yena noma abulale abanye abantu, angathi nje umuntu ahuheke nje ey'dakamizweni nje usehuhekile nje ngempela. Inselele futhi naleyo ukubhekana ne-peer pressure and stuff. Umuntu angathi nje ngokuhala usenza ubugebengu, noma angamhlonipha omunye umuntu agcine enza ubugebengu, agcine eseboshwa laphana usedonsa kanzima. Ngoba khumbule ukuthi into enjengokuboshwa, ukulimala, ukugula nokufa kuyawushaya kakhulu umndeni wakho. Empeleni uma uyithole kuleso simo, abantu abashayekayo futhi kungewena nje kuphela, nomndeni wakho usukushayeka. Kwesinye isikhathi nomphakathi usukushayeka futhi as well. Sesizokwaziwa thina laphana ukuthi seyigebengwini lapha. Sokwaziwa ngawo sebahlukumezini laphayana. So izinto zonke lezo zinselele.

0: kwa kudemonstrator yo lokho sikubiza ngawo la iunit noma lona ke u
1: All right ngiyakukhala ukuthi ubuxhakaxhaka ke bezoxhumana yibo lobo asobvele benzi njalo kade salalele nje kamnandi sichazela umfaka sithombe sesele ukuthi khamba kanjani lapha ku Hydrography Day. Okay, ngibona ukuthi ngikwazi ukubuyela kuyena.

matisound ya Mahrot Mani yele. Eyentanga yethu. Kuzimahlasela a proud people phambwa lokho dreams do come true. She all stars. Kana ngibuza ukuthi waqala nini ukuthanda lo mculo? Wangenza ngacabanga yazi. Kodwa monga afika la bendlini ubheke mina into enginayo ama CD Afro Jazz. Waba. Waba ngeyinqwaba. Bheke nala umculo digital enginawo owami nje uqondene nami Afro Jazz. Mengikhumbula kahle ngayithanda lento ngimncane kabi. Yeah. Kele ngisho ukuthi album yokuqala engayithenga Mbongeni Ngema Township Fever. So ileso staff sodwa nje kulandela umzwakhe no bani bani bani sengisho lomculo lo engawuthenga kanti ke ngihlukaniseke phakathi komculo engiwuthandayo nomculo engakhula ngawo. Kunomehluko omkhulu lapho ungalenzi iphuthe. Khona umculo wakhula nje udlalwa wasiyawuthanda ngoba kodwa ungawukhethanga wena ngoba wawuseduzane nawo. Bese khona umculo lo wakhethwa wena. Loyo kilo uhambayo uye esitolo uyothenga iyonake ngikuthatha ngokuthi ke ile iyonake lo uthandayo ke ya mongangibuza mina ngaqala ngingane nje kakhulu ukuthanda lemculo ngasohlanga thini lokuthi ngiwuthenge ngibe nawo yes into esounda kanjena nje kade nje saqala thina ukuyilandela 16 to 12.

0: abantu. Sisi siyabonga kakhulu singabantwana nempilo ngempilo kama asikazi silibona uthando nje singabantwana bakhe. Asikazi siyibona imfundiso nje ngoma uma usifundise kakhulu usifundisa ukuthobeka.
1: Ukukhumbuza ke mlalelo dabo kwelona ngikade ngithe lohamba phambili sazo sezomnotho sithi kubalulekile ukuba ke uhulumeni ayisebenzise ke ngendlela imali ayiboleke kwibhanki NDB. Uma ngabe ke libombana elokuqala ihora ngizobuya nezinye izindaba.
2: www.easylongzansi.co.za Easy Lomzansi. Yizwa umehluko. Easy Lomzansi. Easy Lomzansi. Yizwa umehluko. Hlala nomaxoli njalo ngesonto ngo-12 kuya ku-3 ntambama ku-Easy Lomzansi FM. Yizwa umehluko.

0: Alright, ke isikhathi sesimase sinjena khona imbuzo khona maye khona ngizokwazi ukuba ngithathe kakhulukazi ke odabeni esikhuluma ngalo uyakhuluma la ubabunduli ngempela kuyavela ukuthi ke ey thina kwesinye isikhathi singabantu besifazane sibuye sibe iyongo muyayimosha
1: ingoma yayona
0: amuzwa umuntu ongazazi izulu ingoma yayimosha
1: mamosha
0: uyabona ngoba zikhona ikhathi angithathe nje ngalolu suku njoba kade usho indlela abantu ababhale ngayo usuku lolu lokuthi siyabungaza and bengingashiwo ngokuthi sibungaza uma kunjani
1: but
0: imile lento uyayibona lento leyo yokuthi sibungaza obaba ngempela isidingo salokho okunye okunegative sisuke singeke and ngiyangibona yazi kwezinye zekhathi abantu besilisa uthola ukuthi ke amadoda uma ngabe kuwusuku nje lo mama angikhumbuli nangayiselongi nje ngabakhona la ngizwa ikholi noma imessage ethi hayi ababaleka abantu ngoba wavele wathatha ingane wayoyishiya lapha
1: masala
0: nengane uyabona kodwa ibe khona lento ethi sibungaza omama ehambile umama wayishiya ingane kunjalo kodwa still usengumama wengane simele ukuba simbonge noma ngabe kuthiwa kunjani ngoba wayiletha lingane emhlabeni
1: yabona
0: isikanjalo futhi nakubona obaba kunjalo uma ngabe kufinyelela uyazi ukuthi andile kunabantu namhlanje yes ubaba kazange abe khona empilweni yabantwana uNkulunkulu wamsiza lo muntu wakwazi ukukhulisa labantwana but still une anger
1: kodwa
0: angazi why ene anger njengoba ene anger kodwa ukwazi ukukhulisa abantwana namhlanje bawodokotela abantwana bakhe bawodokotela kodwa still une
1: anger yabona
0: kusho ukuthi ngamanye amazwi
1: akasa enjoy
0: ama fruit abantwana bakhe libalelo lemuva la ibulebale khona ngobaba wabo
1: yabona
0: uhlele kwi past lo muntu kunokuthi a enjoy ngaleyo ndlela leyo ezinye zezinto zikhona ukuthi uNkulunkulu zezimcasula nga okulungile wahamba lo muntu but ngenza kanjena but still I appreciate
1: Yeah.
0: Isikhathi njengamanje is 13 minutes to 1 o'clock. Izulu mzansi leli 98.0 FM. Alright, ngicela ukufunda. Yinde. Kodwa ke ngizozama ukuyifunda uthi ngisonde zibuka. Alright. Sifunde zibuka. Alright, uthi ke leli ikhaya lakho. Mina ke mina ngikho kwa wakwa okay mina ngikho wakwambotho okay ngike ngasho izolo kubangane bami ngathi abantu besifazane ba selfish kabi bahlezi befuna yonke into ibe ngabo namhlanje njengoba kuyi Father's Day bazofuna kunakwe bona ngoba bayahlukumezeka makunconywa amadoda hayi ngoba ke belimele sonke silimele siyazonda abantu besifazane kodwa ke ngosuku lwe Mother's Day siyabanikeza ispotlight hayi ngoba bengcwele labantu ba selfish too much

uyabonake oshakamnandi la okay lihambisane naye uhlenge yomhlaba bethi nje esiphambanweni isingu 17 imizuzu lishayile ihora loqala khona la kwizwi lomzansi 98.0 FM. Okay, singakhohlwa ukuthi ke namhlanje hayi zilo zidubukele nje hayi lo idubukele hayi soka madoda usuku olukhulu lolu hayi soka ngaze nganithanda kaze nganithanda xoli baba bano wenzelile itiye imina aninashukela kodwa usho useliqedile itiye hey hayi obaba bethu bazokumangasa xoli baba ubano wenzelile itiye imina leli tiye leli alinashukela. I'm sorry daddy. Uthi uyothatha inkomishi engakanani inkomishi yakhona aliseke itiye useliqedile ngathitse alinashukela yabona mvelasi hayi ngiyokukhumbulela lokho namhla kwathiwa impela ubaba ukhona bazalane ubaba hayi hayi inkunzi leyani inkunzi nje evele ithi itiye alinashukela kodwa itiye senjani useliqedile bese uxaya ngaphela indaba yashukela uyizwa zibekwa nje yabona zithi zibekwa nje uvela ubonzile litiya linashukela hey hey baba ishaya nabazalwa ayi baba ishaya nabazalwane kodwa ngiyambonga umvelase ngiyambonga umniso wemvu.

ula ngoba uba kushawanga akangoba ilehlo belhlupha ngayibona ngimbanga kabi ukuthi nje angitheli induku akutheli induku noma ngonaka wena yabona ukhalela ukuthi ngoba kumina nje kodwa into emnandi ukuthi zikhona izinto esasingayifunda kuleyo nto noma kungenjalo kubhlungu na kakhulu ukuthi ushawele into ongazange wayenza kubhlungu bazalwana ngifuna uqamba manga kulezo zinto lezo ziye zikhombisa ukuthi simele ukuba sonke njoba sikhona la ekhaya sibhekane silungise kungasikona ukuthi lokhu kumele kulungiswe ubani uyabona bekuyigema lekabani lezitsha iwashwanga kuyabhaqwa nje one way kubhaqwa no kungelona igema lakhe uyabona lokho kwenzela ukuthi nalobe ngelona igema lakhe kumele azi ukuthi lalela sibani bani njengamanje kumele kuwashona izitsha musu kumyeka nje uzisi wakho uyadlala lapha na unendaba wena ngoba uyazi ukuthi akulona igema la kodwa konakala yonke into so ezinye zezinto singabakwatela nje abazali bethu ngendlela singabakwatela ngayo kodwa indlela abasikhulise ngayo as much binasi sihluku kodwa uma ngempela ngempela usubhekisisa kahle uyusho ukuthi yazi ngiyabonga ngoba namhlanje sengikwazi ukuthi kube u1 no2 no3 no4 uyazi ukuthi ngisakhuluma kanje ikhona indaba yabangani ekhaya kwakungelula nje ukuthi kuthiwa uhambile wena uyovakashela abangani yabona uhambile uyovakashela abangani noma ngabe kuthiwa siyadlala sothi sadlala lapha emgwaqeni nosibongile uze usuyamenyezwa kusemnandi lokho angempela umdlalo ushubile umenyezelwani ubaba Michael namaRed umenyezela ukuthi wozobamba lento yokushisela uyibambe uyibambe ukuze ishisele lapha estofini ishise uma isishisile isuse estofini uyilethe kuyo baba uyabona ukuthi umsebenzi wakhe lo uye nokhanda ama TV ayi mina yabona kodwa lokhandwa kwama TV wawungazi ukuthi nami ngikhanda ama TV yilokho kwenza ukuthi uma ngabe ithule i TV ithule i radio namhlanje ngikwazi ukuba ngiqaqa uthola ukuthi imoto inenkinga hayi uyayidlalela wena kusekuhle kusemnani ugcina ungasakuthokozeni ukuyodlala abangani bakho ngoba uzothi udlala usuyabizwa njengamanje woza nakho la nginikeza isipanele esiwu10 hayi ngidinga u14 namhlanje ingakho sazi izipanele ezo10 no14 nobani bani bani othi usazi udinga iscrewdriver iscrewdriver you know ukuthi khona uflat khona istar ukube lezo zinto lezo sasingazazanga kanjalo kwakuzoba njani and today uyabona ukuthi into yabangani incane kakhulu ayikho yabona ayikho lento ukuthi ay ngisayohenga uthanda abangani bami ngisayohlala ngenzo o1 no2 no3 hayi mina bazalwana nginayo nje into yabangani ungangitshela nangabo into yabangani ke phuma kimi ayikho ngoba njalo kuhlezi kubheka ukuthi okay fine kuzokwenzakalani la abantu abakhule kakhulu be socializer benabangani kwenzeka izinto eziningi abanye babo ulolu hlobo oluvele luvuke ngama gown liyoma egateini limemeza umuntu eshanela kwakhe hayi mvela hayi suka madoda happy Father's Day lulutiye halina shuke la usuka madoda uqedile kodwa 23 minutes past bani 1 o'clock ngohafasi khona mankumpane sizobeke sikhuluma naye sizwe nje uhambo lwakhe noNkulunkulu kuyona le ndima yokumodela.

0: Luma nabo baba la Nxese. Eh yini ongayisho ngalo lusuku lwanamhlanje lolusuku lo baba. Khuluma no baba yini ubaba angayisho ngalo lusuku lwanamhlanje. And uma ngabe ke siyisho le esobe siyisho uzobuyisho ngoba uyibona kuwe. Ngicela singakhulumi ngemizi yabantu namhlanje, okay? Singakhulumi ngemizi yabantu, singakhulumi ngama assumption ukuthi okay ngicabanga ukuthi no. Khuluma ngento esekhaya, khuluma ngento oyibonayo njengamanje. Ngikusho u1 no2 no3 ngoba ngikubone kimi, okay? Khuluma inhliziyo yakho la. Awuzokhuluma ngomakhelwane, awuzokhuluma ngomngane wakho, awuzokhuluma ukuthi ngaxoxelwa, but uzokhuluma ngawe njengobaba. Kunezinto ozi-experience ayo njengamanje ukuthi no ngubaba ngi-experience u1 no2 no3, ngibone u1 no2 no3. Lokho akungiphathi kahle noma lokho kungiphatha kahle, ngitha qhubeke noma ngithi akungaqhubeki. So izinto ke ezifana nalezo ngisho manje lokho ngoba vele azikho ingcinge engizobe ngiyithatha kusukela manje ngiyozengithathe uma mina nawe sisixoxa ngenze ukuthi sibe siqala sikwazi ukubuka nje ukuthi ke kwenzakalani kuwe around you, iziphi izinto ozinothisile, iziphi izinto owazi notice eminyakeni edlule nozinothisayo manje futhi obonayo ukuthi ayi la kwangathi ke ushintsho vele angeke luze lube khona. Uma ngabe ulibona lo shintsho ungafisa ukuthi kushintsheke futhi kushintsheke kuphi, alright? Lona daba ke lolo esizobe sikhuluma ngalo exactly ke njengamanje half past 1 o'clock. Sengiyaxoxa ke la, ngixoxa no Amahle. Amahle kade ecula. Sawubona Amahle.
1: Yebo.
0: Unjani?
1: Ngiyaphila.
0: Nami ngiyaphila sisi. Kade ucula.
1: Yebo.
0: Kade uthina awuculela uanti phela. Culela uanti. Culela uanti. Kade ucula nje ngikuzwile. Hayi bengicaza sebehle. Ithini? Uyakwazi ucula?
1: Yebo.
0: Uyakwazi?
1: Yebo.
0: Awu ndoda ngiculele singakaxoxe nje vele ungiculele.
1: Wena wentile. Okhle kodwa.
0: Awu suka madoda. Awu suka.

0: Sugar my doy. Wazi wacula kahle. Cule kahle nani uyazo?
1: Yeah.
0: Yebo sithanda sami. Bingelela abangani bethu ke emakhaya basilindileke namhlanje. Sanibonani bangani bami nangu amahle. Wozani size ku amahle namhlanje. Sizohlala no amahle. Amahle nje usethe eqala wavele wasiculela. Uthi namhlanje andangibuke kahle. Hayi ufakele le zinto ayifakile uzongitshela futhi ukuthi ufake nje imbili zinkulu kabi. Yabona? Eh imbili nje sikhulu yahleka. Uthi hayi andawazi wena. Hayi ngibanjwele abanye bangani bathi bayamodela ngathi hayi nami ngiyamodela ngiyakhona impela emsakazweni ngiyomtshengisa uanti ngiyoje ngijike kanje ngiphinde ngijike kanje sawubona amahle
1: yebo
0: unjani
1: ngiyaphila wena unjani
0: nami ngiyaphila sithandwa sami bingelela nabangani bethu ke emakhaya
1: sanibona nonke ninjani
0: bayaphila bangani bethu uamahle ungowakwaba isibongo
1: Wakangeni.
0: Uhlala kuphi khona?
1: Entuzuma E.
0: Tuzuma E.
1: Yebo.
0: Uhamba nobani?
1: Khamba noma wami.
0: Ishdade bo, ubani umshiye ekhaya?
1: U
0: Sheba. Yes.
1: UJonathan uStomona.
0: Stomona, sawubona Stomona. Yeah, mam, kube.
1: Mese kubo Amona uwamina.
0: Yes.
1: Emihle.
0: Yes.
1: Ante.
0: Okay.
1: Mese kuba.
0: Mhm.
1: Manana uami u Nikki uNicole mese kuba uLwandle uNtuku.
0: Yho, baningi labantu bashiye ekhaya bakulalele namhlanje.
1: Yebo.
0: And ngiyazi ukuthi uzosufika nje bajabule ukuthi ubabizile bonke ngithi.
1: Yebo.
0: Uzokwenzani la emsakazweni? Ayi njengobono anti mina. Uyizokwenzani?
1: Njengobona u-anti.
0: Uyizobona u-anti, sithandwa sami.

ithuba lenu. Ithuba lenu, okay? Uma ngabe ngibuya kule ngoma, ngizobe sengiqala sengithatha ukuphawula kwakho mlaleli wezwi lomzansi. Uma uvula manje umsakazo, sawubona.

0: umndeni inhle into yomndeni if o number 3 no number 4 bengakangeni uyabona ngoba yonke into isuke velila imnandi yaqonda dance baba dance umsila sizodansela umsila abantu aba bese dunisa ke athathe umuno wakhe ubeke ngapha kube sengathi unomsila adansela abantwana bakhe kumnandi yabona. Alright ke ake sixoxene ke le ndaba siyethulile ngathi sizokhuluma ngawe ngathi unikwa ithuba elakho njengobaba phawula kwakho kuthini awuphazanyiswa umuntu la wena nje okhuluma kanye nathi ngalesikhathi khona ke obese ngithumelele ubaba ake ngithathe ukuphawula kwakhe ngizwe ukuthi uthini number lula kakhulu ozongithumelela kuyona okanye ungifonele kuyona ithi 063 eyokuthumela leyo 063 820 8448 063 820 8448. Uma ngabe ufisa ke ukukhuluma nami nje ngqo ungifonele ku 060 480 7164 ngizwe nje ngokuphawula kwakho ake ngizwe ke nangu baba ukuthi ke uthini ngalesikhathi.
1: Hey sisimaculi, hayi wayishoke le ndaba mfowethu. Kona ke azamela nje kodwa iy'ngane impethu azizwa mfowethu angazi uthi ndaba. Yabo nginey'ngane eziwu-5 zonke eyodwa yasebenza manje umfana wami umdala. Uyena-ke ngothi hhayi happy Father's Day baba. Lawa bayiba namafoni njalo unkunzane laba ababonekazi ukuthi mhlampe ngisilima. Oh ngiyaphuza yabo. Kodwa angisona isilima. Ngoba ke umuntu ongayibiza ngesilima wena. Ngiyamaintaina ngiyazama kumanje ngisemsebenzini. Yabo njengoba nikhaya amakhaza mina ngifake iskipa la ngiyasebenza ngibuya kwi-injury. Leyo muntu loyo waleyo ngalo leyo yayikade iphukile. Useyasibuyela emsebenzini ngiyaphanta la ngiyahlanganisa ngenzela ukuthi ikwazi ukubeka iplate kodwa nje loyo nje kodwa futhi into engiyibuka mhlawumbe kuya ngokukhula kwazo sihlalehlale sibe yicefe ey'nganeni esho ukuthi uma seyikhula yabo ngoba kuye kudlule nje idlule la endlini la idlule angibingeleni sho ukuthi kofake manje kuze kithi mina awusawubona-ke mntanami. Hayi ngeke sengihambe ngihamba ngabe ngabathi hayi ngiyithulele and ngiyaprovide siyazama yabo labantu badla mina esikoleni badla mina ekhaya bagqoka mina yonke lento abayenzayo inina nonina la siyahlanganisa yabo. Ushilo kuma wabo-ke ukuthi hayi happy Father's Day babu wabo hayi ngabonga-ke kodwa ayithi ukufuna imali we baba. Hayi ukuthi we baba Father's Day ntswi kodwa hayi soncenga nje sisi soncenga mfowethu.
0: Ake ngibonge kakhulu baba ngibonge nje ukuphawula kwakho nokuba honest ngendlela ozizwela ngayo. Bazalwane kungabukeka sengazuthi-ke amadoda awanakile kodwa ayakwazi ukubona besethula futhi noma engezuphawula ngoba ezinye zezinto siyabona zenzeka njengomupho kumzali ongeke ajabule uma ngabe ebona kwenzeka mhlambe nakwabanye ibe khona lento ethi mina ngoba ngizele yini le edala ukuthi lokhu mina kungenzeki kimina ngoba phela nami ngingumuntu kuyashaya nje kuyazwela ngiyakuzwa nakumina njengoba ubaba ekhuluma usezwini lomzansi sawubona.
2: Oh, sawubona sisi uMaxolo, uMlungisi wadla ngasihlosidaba.
0: Sawubona baba.
2: Ya. Maxolo ngineyingane zabafana boda abawu-4. Awukho noyedwa oke kwathi happy Father's Day. Abashilo indodakazi kamfowethu uKhakazi nomfana kamfowethu kwa-Iwa Masha. Yabo. Ngiyabuka nje ukuthi hhayi mhlawumbe abanamadata ukuthi ngiyabonda apha online. Maxoli angifuni kakhulukazi ukuphuma esihlokweni angazi uma ngizophuma yini kodwa ngicela emengiphuma ungiqale

0: Isikhathi singu-21 imizuzu lishayile ihora lesibili khona la kwizwi lomzansi 98.0 FM. Okay, all right. Isihloko sami singomuntu kodwa ngicela ukuthi kungenzeka kunabantu abalalele abangezwa futhi mhlambe ukukhala kukababa thize ongangena afone azwakalise nanobuhlungu bakhe. So ke angeke ngilivale lelo thuba bazalwane ngoba for the fact ukuthi useze washo ukuthi kubuhlungu, so uyadinga ukuzwa even namazwi avela komunye ubaba ozomtshela ukuthi kubuhlungu kodwa kuzophola. Uyabona ngendlela esingase mhlambe sikubeke ngayo. Khona into engiyibambile lapha, ubaba uyakhuluma uthi ngiyabona ba online. Uyabona ngiyabona ba online, mina bengizitshela ukuthi abanali data kodwa ngiyabona ba online. So leyo nto iyodwa isho ipain yokuthi nali ilanga lize liyahamba liyoshona kodwa bama abantwana bazange vele bangitshele. Nakuba ngibona ba online, mina ngihlalela ukuthi sawubona njalo, kepha bona bacabanga ukuthi kumele ukuthi benze njalo. Kuningi ke okusenhlizweni kababa, futhi ke uyamuzwa ukuthi akekho right. All right, yizwi lomzansi 98.0 FM. Ngicela uba ngiqhubeke nalo udaba lolu sikhuluma ngalo njengamanje. Ngizwa ukuthi ke umlaleli yena angathuma ngabe eshaya ucingo athini. Usezweni lomzansi, sawubona.
1: Nesiwemvula singoma phumulo thina sivela kudele emlasi.
0: Baba siyakwamukela izwi lomzansi. Thank you.
1: Yeah, siyathokoza. Bekuqala kulonyawo ukuthi ngithole izilokotho ze the Father's Day. Kodwa umntwana oqala ngaba naye ngo 1998. Mangicabanga kushuthi neminyaka emingaki la ku 29. Kodwa bengiqala kulonyawo ukuthola izilokotho ze Father's Day. Hayi futhi ukuthi ngidiniwe. Into engiyaziyo ukuthi umuntu uma eya ngokukhula nengqondo iya ngokushintsha ucabanga. Yebo, ngenxa yokukhula. In other words, kubalulekile ukuthi uma umuntu uNkulunkulu agcine nje uthi ukukhulakhula. Uzofumanisa ukuthi kulonyaka awenzi nje ngonyaka owandulele.
0: Ngiyakuzwa.
1: Ngoba kusekhona unyaka ohodwa ngaphezu kwalowo ubona ngonyaka owandulele. Lokho ichaza ukuthi kuningi ngokushintsha kuwena usuku nosuku njengoba ukhula. Njengoba ngithi ngiyaqala ukuthola izilokotho, ngisho kamnandi nje ngincabulile. Ngoba ngiyazi ukuthi okuhle kuyeza kunoma ubani. Okulindile

0: even nalo ongakulindele ukuhle kodwa nakuyena kuyeza ngoba nje bangisho ukuthi as insuku ziqhubeka nemqondo
1: yakhe.
2: Izulu Mzansi 98.0 FM 2:03 usengaqhubeka baba usengangithinta sisengaxoxa ngiyazi ukuthi ngithe egcineni kuvulelekile ngenxa yokuthi ke abanye bethu balimele ngeba ngenxa yokuba badinga izwi elingaqhamuka kuloya naloya elingamenza abone aseyindoda elingamenza abone ukuthi angizisoli ngokuthi ngaba nabantwana angizisoli nakancane and ayikho into emnandi njengokwenza izimfanelo ezifanele uyizwe inhliziyo yakho ithi ngibatholile abantwana bami ngabondla ngazama nginethwa zimvula ngigula ngenza konke ongasukucabange ngenxa yokuthi bengizamela umndeni wami bakhula bahamba baye ekoleni nalapho futhi ngaba khona ngazama uma ngabe bona sebebona ukuthi yiyona ndlela mhlambe abangabonga ngayo bese uthi inkosi ngiyabonga uyazi ukuthi eyintweni esizenzayo lezo zinto zisilindile uma wenza kahle okuhle kungakafike yazi ukuthi kukulindile kodwa kuyeza uma ungenzi kahle wenza okubi yazi ukuthi okubi kukhona kukulindile ibhlungu ke lento bazalwane ngenxa yokuthi mhlambe wena ungangayithola kodwa abantwana bakho bese beyayithola ngenkathi abantwana bakho sebeyithola yila okuyegcina seqhamuka khona even namazwi amazwi obuloyi amazwi obuthakathi la oyuzwe umuntu esethi kunje nje ngiloywa uma noma ngiloywa ubaba kepha uthola ukuthi ayikho into lo muntu ayisebenzisile yizenzo ezigcine za lawyer wena izenzo zakho kahle kahle ezivele za lawyer wena kwabukeka sengazuthi ke kusetshenziswe umuthi kanti vele umuntu omkhulu usiba lokuloba maqedo usayine yizwi lo mzansi 98.0 FM
1: ubana yizwi lo mzansi nithetha no maqwerha nami ngiyaqala nje ukuphumela nkosi yami kwezwe lomzansi sisimaxoli ngihlala ndilimamele ezwe lomzansi ndizive into ezibuhlungu ngithe namhlanje angingiphawule nkosi yami yezeyabuhlungu indaba kababa iy'ngane esizeleyo nkosi yami angizazi ukuthi zidalwe kanjani kodwa-ke unkulunkulu khona ezintweni zonke abantwana bethu bangenwa ngumoya esingawazi ngithina kuyo baba happy father's day ngizothi happy father's day kubaba wami engasekho emhlabeni ngiyabonga kakhulu sisimaxolo
2: siyabonga kakhulu ma ake siphinde futhi siqhubeke
3: sisimaxolo ngiyakubingelela ngiyakubingelela isihloko sakho eyi sinithanda ukubanzima kuthina bobaba ake ngiqale ngithi nje sorry kubaba lo ngene before umashimane insema inkinga yakhe izinto ezenzekalayo nje ngoba nami nje ngimina kunengane nje yafunzwa nje ukuthi mina ngafa ngibe ngiphila ibe yazi ukuthi ngiyaphila ngokuthi uma wayakafuni ukuthi ihlangane nami ngesimo sokuthi iseswini ngambambe ephutheni iseswini kwawukuthi ke kwaney'nkinga ke sakuxhumana nabantu bakubo kwawukuthi iyakhulunywa le nto kwangathi iyadlula uthe ma eqeda ukubeletha ingane ibovu wavele futhi wathole umuntu wesilisa nengane ibovu aphinda futhi sayikhuluma loo nto naye maseyikhuluma loo nto waqhubeka lapho uthe ingane nje iqala ilo ikhula-ke manje engihlehlisa futhi kuyona engafuni lutho nje lusondelane olithinta mina nengane emva kwalokho-ke ithe ma iqala uhlanipha wayitshela ukuthi mina ngashona ngibe ngiphile ingane yathola ukuthi ngiyaphila kodwa yena icindezele ngokuthi mina ayingithathe njengomuntu ongasekho ngoba akangifuni empilweni yayo ngokuthi ngangimkhuze ephutheni

lokho esikhuluma ngakho namhlanje kukuprovile lokho ukuthi kungabukeka sengathi abayinakile ye Father's Day kodwa kusalayo ukuthi abantwana bakaze babafonela abanye babo and ukuthi abakaze babafonele kuyashaya kubhlungu bekufanele ngabe nabo bakwenzile lokho uyaqonda so ke please ngiyancela abantwana singayitshala izinto ezizosixaka ngokuhamba kwesikhathi le pain eziwa umzali wakho yazi ukuthi ngelinye ilanga nawo uzoyizwa uyoguga nawe uhlale uthi tuku lapha phansi ishi Father's Day kungangeni ngishikhole singayitshali into esazi kahle kamhlophe ukuthi angeke nathi sakwazi ukumelana nayo ngiyanicela bazalwane beke eceleni ungaboni ngasolinye bese uthi ngiyabonga namhlanje nginomuzi namhlanje nginemoto namhlanje ngino 1 nginabantwana namhlanje nginonkosikazi omuhle namhlanje ngino 1 no 2 no 3 no 4 ukube lendoda yayingekho mhlambe wawuzovela kwenye indawo ungabi lento iyona namhlanje kuzo zonke izinto ake sibo yazi lento ifana nokubonga nje ukuphila uthola ukuthi phezu kwenhlupheko yonke odlule kuyo uma usaphaphama ebusuku umphefumulo usahlangene nenyama uthi ngiyabonga phezu kwayo yonke into odlula kuyona uma nje wazi ukuthi ngazalwa futhi ngazalwa ubani ithi ngiyabonga umsebenzi wakho ukuthi uma ubona ukuthi akenzanga kahle bonga ukuthi akenzanga kahle ngase ngifunda engenzeni kahle kwakhe ukuze mina ngenze kahle Abazali bethu siyakwazi nathi ukuthi sibafundise ngendlela e-right abone ukuthi la ngalenza iphutha ngingumzali uma kuwukuthi umbambela amaphutha akhe. Uyakwazi ukwenza kahle. And ukwenza kahle kwakho kukuvulela ukuthula okukhulu enhlizweni yakho. Lokho esikwenzayo kukhombisa ukuthi ukuthula enhlizweni zethu asinakho kangakanani. Okunye kokuthula siyokuthola ngoba kubizwe yithina. Okunye kokuthula angeke sikuthole ngoba kuxoshwe yithina noma ngasiphi isimo amaphutha ayenziwa kodwa simele ukudlula kuwo simele ukuxola simele ukufunda kulona iphutha ukuze sifunde okuhle uma sekukuhle njalo yini la isofunda khona pho kusho ukuthi yobe ingekho into okuthiwa iyiphutha yobe ingekho into okuthiwa yimbi kubiza ukuthi ube khona okubi ukuze sibone okuhle phakathi bazalwane kahleni musani ukutshala into engeke izinithokozise nani uma ngabe sivuthiwe ukuvuthwa kwayo ithiwe la uzobe usuneminyaka ewu 60 kuya ku 70 nawe usuhleli phansi sekunabantu abathi fanele bathi baba kodwa bengasasha ukuthi baba yizwi lomzansi leli 98.0 FM sengiqedile ake ngibonge kakhulu kuona wonke umuntu oshayile waphawula ngiyabona izingcingo noma ama SMS avele yangena ke abamaningi manje isikhathi sesiphelile wonke umuntu ongenile wonke umuntu ophawulile wonke umuntu olalelile siyabonga kakhulu kwangathi uNkulunkulu angahambele enhlizweni zenu naleli khuni inhliziyo ngiyakunxusa Nkosi ukuthi yithi nje iloku iphuna nje kancane kancane kancane kuyoze kusale umoyo heleza kamnandi wena owabona uvuli iwindi ekuseni ungakazi uluvule uze umoya omnandi ungena ngaphakathi endlini ngiyakufisela ukuthula ngiyakufisela uxola ngiyakufisela uthando la khona khona uthando uthanda nalangathandeki khona kodwa uthande uma ngabe kukhona umuntu otha ngimfuni lokho kubufakazi bokuthi awunathando ngisho ungazikhohlisa kanjani Ngisho ngathi mina ngiyazazi nginothando mina ngiyazazi nguwa kodwa nje oyedwa ongamphiwe oyedwa ongamxolelile oyedwa ongafuna ukumbona kukhombisa ukuthi uthando awunalo kangakanani

0: njani?
1: Siyaphila kunjani?
0: Ngiyaphila mthathelo ngithi mina ene engiyakuthanda izwi lakho liyangibusisa kakhulu.
1: Yazi
0: ngendlela engibusisa ngayo.
1: Yes.
0: Iy'ngoma zakho
1: yebo.
0: Yeah.
1: No, right. No, siyabonga niphile nje lapha.
0: Okay.

Right, umsakazo yizwi elthwa 98.0 FM. Lolu hlelo luxhaswe ithemba lokuphila. Ithemba lokuphila umuntu osiza kakhulu kuyidakamizwa, iwunga, insangu, ikhube, isinemfu, iwona umuntu osiza kakhulu. Kuthiwa ithemba lokuphila subasizeleke abantu ngaphezulu kweminyaka ye-5 manje wenza izinto ezinhle kakhulu. Umuthi okuthiwa ithemba lokuphila.

0: Right, umsakazo yizwi elithiwa 98.0 FM. Udaba esingena kulona ke namhlanje sithi happy Father's Day. Sokhuluma ngodaba lamgabadeli. Zikhona ingane zayo umgabadeli singaphakathi. Bazoxoxa ngobaba, baba omkhulu. Kuthi ha ubaba, sandudlula emhlabeni bekumlalelo wethu omkhulu kakhulu. Kuwona lo msakazi izilo mzansi. Igama lami uVictor Xaba uButma Sweet. Indaba seyikhuluma ke ishisa zinjalo. Nolukamgabadeli liyashisa kakhulu, udlulile emhlabeni but walibeka igama obewuthanda kakhulu umsakazo. Anibingelele.
1: Siyabingelela ezini lo mzansi, siyabingelela.
0: Bingelela mafungwazi.
2: Siyabingelela ezini lo mzansi, sibonge ukuhostwa singamachwane kamgabadeli.
0: Amachwane kamgabadeli. Inokusebenza kakhulu, sihamba nobani la? Mhlambe ke sizisho sonke ukuthi ubani. Mafungwazi siqale kuwena.
2: Nozipho Dladla.
0: Indodakazi kamgabadeli.
2: Indodakazi kamgabadeli.
0: Kuze bani?
3: Mese kuzoba umfo kamgabadeli, uMlungisi Dladla.
0: Mlungisi Dladla.
3: Ngihamba nendodana.
0: Umzokolo.
3: Yes, ayizisho.
0: Bani igama?
2: Mazwi Dladla.
0: Mazwi Dladla, yes.
1: Mina nguphawa kamgabadeli.
0: Umagcina
1: mina. Ngisebenzisa uDladla, ngisebenzisa uphawa kamgabadeli.
0: Do siyajabula kakhulu usuku lo baba namhlanje. Kuvuka izinto eziningi masibuka lolu suku ngalo nyaka lokudlule ngayo umgabadeli. Mhlawumbe ngaza ngiqale lapha ke nesisi ukuthi kuvukani ucabangani bekuyi

0: Father's Day akekho ubaba kuyaqala kule minyaka yonke kade imvamisa ukuhlala nobaba kuthini kunina lolusuku mhla mhlambe kukhona enikwenzile noma niphake naphaka ama plate athi laba balili noma lidliwe umagcino kwenzeke njalo
1: ngingasho nje ukuthi kuvuke into eyiningi
0: yes
1: ngoba ube umuntu obesefana nengane othandayo naye ukujabuliswa
0: yes
1: uma engabe kunama occasions nje ubethanda nje ukuthi ajabuliswe mekwenzekile nakhohlwa Nkosi yami nakungakusasa afaneke niphinde nikwenze obekufaneke nikwenze ngayizolo ngoba khona lento evukayo nakuyena avela thomi la ngoba ngasenamana baba cama ngumuntu omdala kanje ezokhala ngoma wakhe nobaba wakhe
0: uyatetema manje
1: uyatetema manje
0: yes
1: but ya yena ube umuntu appreciative kakhulu when it comes to ama gift aphiwe wona yena ujabulisiwe esasemhlabeni
0: yes
1: akazange ngoba eseshonile sekuthiwa akangene kwi-casket kusasanesikhathi unikiwe ithuba lokuthi ajatshuliswe ngoba kuneyimoto ezimbili nje ezithi yena aphiwe zona ithina njengabantwana bakhe
0: ngiyafisa unithinte ngempela leyo nto ngoba umgabadeli kulosuku la engaba nesivakashi sami usisi usli ethengele uma wakhe imoto umgabadeli kwavela naye ukuthi le mpilo le kade yenzeka la isekenzeka nakuyena indaba zemoto mhlawumbe nichazeleke
2: oh eyokuqala imoto wayethengelwe yena mafungwazi
0: yes
2: then le ya recently ngicawuthi wayekhuluma ngayo then waseyithengelwe yimini ngoba sesisibona isidingo ukuthi ngakhuluma nomakoti makoti hayi savumelana ukuthi nomkhulu asimnikeze imoto
0: yes
2: simjabulise naye ngoba asenzela kona naye kukhulu imfundiso zakhe izona lezi egijima emthanjeni yethu noma bese emdala but imfundiso zakhe thina siyazazi siphila zona njengoba thi nje ulishili gama angifuni ukudlala ngawo kwa umsebenzi sifundise kakhulu kuyisebenza nje kakhulukazi usifundise kakhulu ikona shiye na isona isinkwa shiye naso ukuthi madoda kuyasetshenzwa indoda ayilali kwenziwa ukuthi ikona nje ubaba asenzele kona okukhulu okuyimanje namanje ngiye ngithi mangihleni nabafuthi ngikubonga ukuthi eyi ngine inkampani existayo ngayi esebenzayo
0: yenzani inkampani
2: inkampani trucking company so siya deliver ama short and long distances sidayisa amatshe mawufuna ukwakha uqala ukwakha nje usondelana nathi
0: kuphi le ndawo ngavese ngahala
1: kulendawo esenanda le ndawo ehlezi ikuthiwa yimbi yasenanda esezipendwa kabi khona into ezinhle lapho
0: kukhona izinto ezinhle yes mafukwazi yes
2: enanda so
0: kangifuna labantu babe bo order lamatshe lawo
2: yebo amatshe bafike bathole experience entsha
0: ingakuphi nendawo enanda
2: ngasentshisekele esikoleni ngasenanda day with the la kona khona isitolo sakho umgabadeli
0: yes
2: so sikwenzela khona konke so nje ofunayo ukuza ayeze
0: asifisa ubuhle bamgabadeli ukuthi ngendlela nakhe engakhona sekukhula nebusiness isaqhubhe la isitolo athi sikhona samgabadeli asekho manje
2: wasisebenza siya exist
1: isitolo samgabadeli kanga ngoba umgabadeli sikhula thina vele sikhule ngaso isitolo
2: yes
1: uthe noma esethi ucabanga ukusidayisa sakhala sonke ngisho abafana bakhona baqale zaphuma inyembe zisathi akukwazi ilona afalethu leli esizothi mengabe noma athiwa usekho kuzomele kube ukuthi liyaqhubeka ngoba isimo somnotho eSouth Africa sikho kahle imisebenzi ayikho kahle
0: lento oyisebenza yona esemqwa kakhulu ngoba yiyo lencishwe ichazayo njengamanje
1: ubehleze ecula lokho ethi kwesinye isikhathi uma ngabe ufisa uqala i-business qala into eyeswini you will never go wrong ngento eyeswini
2: yes
1: ngoba uyazi ukuthi if unaleyo capital onayo uyahamba uyo order leyo into le uyazi ukuthi definitely sure ukuthi

0: Bathanda abantu abaxakekile ongasho ukuthi abaxakekile abaswele si extend isandla noma ngathiwa ubani ongaswele akwazi ukuthi aphe omunye umuntu onganako lokho akufisayo.
1: No, umfundiso kababa, no siyabonga kakhulu.
2: Business, business ayisayibali.
1: Business inayiqhisha phela. Ayibona, nami futhi umdala ishi i-business okuyona nozipho.
0: It's a startup business, small business, poultry.
1: Yeah.
0: Where I am selling chickens.
1: Yes.
0: Eggs. Nginomnax lapha yabang abang aba ama layers. Yes.
1: Yeah.
0: I ladies house lapha iya layer lapha kune ward lapha.
1: Ikuphi nendawo?
0: Eyadi nekhaya egcekeni nje. Nge singabakhela nje two room wabo Mnax bahlala lapho ewardini labo bese bekhiqizake.
1: Okay. So umuntu mofuna inkukhu nani nani?
0: Umuntu mefuna inkukhu nje ngabe inkukhu echuthiwe, ngabe inkukhu ephilayo.
1: Ngokwesizulu.
0: Ngabe inkukhu.
1: Una inkukhu emnyama, emnyama ihlala ifuna ingatholakali.
0: Sezi funa ingatholakali.
1: Inkukhu inkukhu ebomvu.
0: Inkukhu ebo izikhona. Mo uyifuna nje ungithole uzongithola ku 0737292510.
1: Uzothetha babakho ethi wabona ingane yami siyasheshisa manje bulala ibusiness isho kancane. Yes.
0: 0737292510.
1: Phinda futhi uthi unciphisa kancane ispeed yehlisa futhi ya. Ufuna bayizwe number yakho.
0: 073
1: yeah
0: 72 92 510.
1: Ukhona nawe Nanda?
0: Ngikhona nje sonke, we are based
1: in Nanda. Ithatha futhi ukuphi indawo?
0: Ise Nanda emachobeni.
1: Emachobeni.
2: Na i manager.
1: Wado phethe lapho kukhwini.
3: Yeah.
1: Uyayigada amagama azobani?
0: Ayina amagama ngoba iningi ziyashesha ukuhamba. Ayini azifike zibe.
2: Salesman.
1: Nosebo kakhulu bafuthi kungijabulisile lokuthi ukufika kweni kanje. Eh sizokhuluma ngegama elihle la Mgabadini. Mgabadini bewuthanda kakhulu umsakazo.
4: Bewuthanda kakhulu.
1: Bewuphila eyinto yonke.
0: Ayishintatha. Uzozwa kuseni ulele.
1: Kodwa
0: makaye.
1: Yes. Khuluma nabantu abaningi abantu bebemthatha. Yizeke kuingane zibe yiphoxa ke njengayo Nozipho. Baba nakho uphoxa ukuthi Nozipho kushiya uhlengiwe kodwa bothe usay ngishaya iphisa Nozipho lalela zoqeda lapho. Nozipho, wena manje ufundidisayo. Bengifuna uvala ngokuthi ningamphoxi kubaba. Iredi yade ithanda.
2: Hayi.
1: Izwi lomzansi. Ningafaki.
0: Ngicela singayi lapho.
4: Amagama kanje.
1: Ngiyafaka amanye amagama, ngifuna ulisho nje futhi
0: ngamagama.
1: Shintsha. Uhamba egameni labo ngoba lo bathandayo abakadvertiseli kanje nje kanje.
0: Yebo.
1: Phuma lapho la ukhona ulahlekile.
0: Yebo.
1: Manje uvala indlela zika baba ikhaya.
0: Is that everybody feeling?
1: Yes.
4: Hey ingane zami zingilalela lapha ekhaya uNkanyezi lobele buzile.
1: Yes.
4: uNkanyezi Dladla Nozanda Dladla uma wabo magumete bangilalele nje belo baba kanti ungena nini?
1: Yes.
4: Mama ubaba lo okhuluma khuluma abafundisi la.
1: Yebo
4: ngiyabonga kakhulu.
0: Isi IQ yami ngiyengithandayo bangilalele kade bengilindile bethi nje osisi wami emlazi iceliwe basilalele njengoba sikhuluma akakwazanga ukuze niyasebenza ukude kakhulu nje bonke abalaleli abasilalelile aba thatha isikhathi sabo bavula umsakazo siyabonga kakhulu sibonga ukuthi nisithandele ubaba wethu ngalendlela enimthande ngayo. Unkulunkulu anibusise agcwalise yonke imigodla yenu ngako konke nikufisayo siyabonga.
1: Amen. Sawukho.
2: Mina ngokwami ngisacela ukuthi ngibonge. Ngisacela ukuthi ngibonge kobaba nomkhulu abakwazi ukuthi sibe naye nabo ekhambeni kwababa size sifihle ubaba. Siyabonga kakhulu ne team ubaba kade enayo. Thank you very much kuwobonga abantu siyabonga. Thank you.
1: Siyabonga kakhulu. Bese inhlamba ushisa imphepho. Ngoba siyabonga kakhulu sabo.
2: Yeah.
4: FM.
1: Right, umsakazo yizwi ethwa 98.0 FM. Sivale kanjalo kuhlelo lethu ke nomndeni wamgabadeli. Angithemba ukuthi njabulile ke niba supporteke nasemabhizinisini abo bakwazi uqhubela phambili. Angikukhohlwa njalo ukukhuluma indaba ye

ukuthi ke sikhule nezinto ezisehlisayo sibheke nama challenges nje esiba nawo singobaba kakhulukazi ekholweni izinto ke zobe sibheka ke lezo namhlanje ngalokho lokho ngizobe kuhlelo ke sengilibeka phansi emva kwalokho luka kanjalo nje uhlelo ke lwethu lwa namhlanje all right ungakwazi ukuthi ke ungene ke lapha ku Genesis emovuli iBhayibheli lakho sizofunda ku Genesis chapter 8 uverse 22 ilonazwi lelo ke esolufunda namhlanje noma esokhuthazana nje ngalo kafushane ngalo kwanokho mangabe ngiqeda ukufunda izwi soba nengosi yethu ethi ke ngicela ngixhawule sisuke sibheka ke kulona izwi esikade silifunda bese futhi ke uqhawule labo ofisa ukubaxhawula ke kulona izwi lomzansi ku 98.0 all right Angihlale ke ezwini kulesi sikhathi sibone ukuthi ke yini esingaphuma nayo noma mhlawumbe kumuntu engakhuthazeka kanjani kulesi sikhathi esikusona nje mhlawumbe ukuthi kudlula ke enkingeni ke ayithize ngiyacela ukuthi ke nje sibheke izwi lethu la namhlanje

0: ngazi uthi uhlulekile. Kanti awuhlulekile, ulanda amandla. Ulanda amandla. Ungafi ngesikhathi se-hibernation, ungafi ngesikhathi sokufihlwa. Ungafeli ekufihlweni. Lithi ivesi, uma ngabe umhlaba usakhona ukutshala nokuvuna akukuphela amakhaza nokufudumana kuphela ihlobo nobusika akukunqamuka ubusuku nemini akukunqamuka. Isho ukuthini lento? Isho ukuthi lezi zimo vele zizokufica aziyukuphela. Isikhathi sokukhala sizokufica kodwa ngeke uzuphelele esikhathini sokukhala. Sisazobuya futhi isikhathi senjabulo. I promise you. Sisazofika isikhathi senjabulo. Ungakhathazeki noma ungakhala namhlanje. Kodwa sisazojabula. Ngoba iBhayibheli liyasithembisa ukuthi uma ngabe umhlaba usa-exista, lezi zinto zizokufica. Ayiqali ngawe lento. Nabanye kuyabafica, isazodlula kuwe. Nabanye izobafika. Bengicela ukusho njalo nje bese ngivala lapho ngenxa yesikhathi sethu namhlanje. Ngicela ke thathe lithuba.
1: Ngicela ungixhawule mhlobo wami.
0: Ungixhawule. Right, umsakazo izwi lomzansi. Thwala ku 98.0 17:09 kulona izwi lomzansi. Ngangishaya ucingo uyalazi ukudaba ngikhulume nawe uyangixhawula. Mhlambe futhi olizwilizwe. Kanti ke zophinde ngufunde futhi WhatsApp wakho ungawuthumela kule nombolo ye 0638208448. Ungathumela lapho kumyalezo wakho kuleyo nombolo. Ngizokwazi ukuthi ke bese ke ngufunda umyalezo wakho ke noma njani. I promise you ukuthi ke ngizowuthatha. Right, abanye bathi bangishaba ne World Cup ngiyambona lapha umfoto uvuyani undamasi uthi no Mageba siyakusheba mfoto sikusheba ne World Cup. Ya kulungile bafoto akonkika uma ungisheba nje kodwa ke ubuye ubuye nakimi uthi uphinde ubuye uthi uphinde ubuye futhi kodwa ke ngoba izwi usulizwile kulungile ngangishayela ucingo futhi ku 0604807164 ungixhawule namhlanje kuyizwi lomzansi ku 98.0 nangomunye ngixhawula molo sawubona izwi lomzansi.
2: Happy Father's Day kebo.
0: Amen.
2: Ngibonga uMama Margaret emahlabathini ngiyabonga ngizelile uGenesis lapho 8:22 ayi liyangibosisa ngiyabonga kakhulu inkosi Nkosi.
0: Siyabonga kakhulu Mama Margaret, thank you very much ntombi. Amen. Right, umsakazo oyizwi lomzansi ku 98.0 ngangishayela ucingo ku 0604807164 inombolo leyo ngangishayela kuyona ucingo ngikhulumeke nawe namhlanje ebusuku kwizwi lomzansi ku 98.0. ngalo kwalokho ngathumela umyalezo wakho ku 0638208448 inombolo leyo ke ongangishayela kuyo ke ucingo khulumeke nawe kamnandi nje kwizwi lomzansi ku 98.0. uma uthi uzwile uzwilizwi namhlanje ufisa nje mhlawumbe ke nokudlula kulo molo Solomon.
3: Amen baba Market.
0: Siyaphila njani?
3: Ngiyaphila noma ngasizwanga kahle yena baba Mageba.
0: Baba Mageba ezweni lomzansi.
3: Oh wow yenzeka.
0: Yes.
3: Ngiyabiza iphimbo ukuthi awu baba Mageba nami ngithayi.
0: Ehhe.
3: Angisho nje ukuthi ngisazohlala nawe ngiyolabela uzuhambe futhi mhlawumbe bese kufika isiqhaka kodwa kuzolalela uzuhambe. Ngiyabonga inyanyezi uluvukile lapho.
0: Amen.
3: Yebo baba, lokhuluma naye uJabula.
0: Siyabonga kakhulu Jabula mfowethu. Thank you very much.
3: Mawuphi okhonza uthando lamaKristu.
0: Siyabonga kakhulu Jabula, thank you buddy.
3: Yeah.
0: Amen. Angibingelela abantu lapha ku TikTok ungangifollowa uthi Mageba Skills uzongithola ke khona lapha ku TikTok. Sabini abantu ku TikTok. Siyabonga nangu Mankosazana Simpiwe Siyeza unolunwabo ubandile siyabonga. Right. Molo sawubona izulu mzansi.
4: Amen. Kodisa ndaba nya njani?
0: Amen. Ngikhuluma nobani kuphi?
4: ukhuluma nomamkhulu Ntuzo makaji uthokile.
0: Yes mamkhulu.
4: Hayi ngezile amazi baba. Amazi wa Genesis 8. Mayesikhumbuza ubamagesi. Athi umhlaba usekhona. Athi nobusika bukhona. Nehlobo konke. Nobusuku omngase okungekunqamuka. Hey. Lamazamaza amakhulu sithule isandaba ukuthi asikhumbuze ukuthi akukho ongekho nobuNkulunkulu akudala umhlaba wakhe. Uthema wafunda ngawo nami ngangifunda kanye nawe. Ngathi nje ayi azama khulu amazozivulela wona namhlanje. Ngoba asho ukuthi sisonkana engathi sonke singahlala sazi ukuthi umhlaba awusoze ungabi khona. Uyohlezi ukhona. Nento zawo. Ibese umuso lenganisa abamageba lapha ulinganisa ngenyoka ukuthi inyoka inokuhlakana okukhulu ngoba iyasazi isikhathi ofuneka uvele ngaso. Eyi iyasazi inyoka, ngiyathanda nami ubuhlakani benyoka ngoba njengoba kuyisesika nje asiyitholi inyoka. Ngoba isuke sayoshintsha isikhumba. Isayoshintsha nobuthi bayo. Eyi bamageba azamakhulu amazi nami ngaze ngawathanda azangibusise ukuthi engathi ngabe nami nikuhlakani njengobenyoka. Ngizwazi amasizini okufanele ngivele ngawo. Ngingaveli nominini.
0: Ngingaveli nominini.
4: Eyi yabona le nto yokuvela nominini iyahlupha bamageba. Ngoba isuke isenze bese singaki isendleleni kaNkuluNkulu ngoba sithanda ukuvela noma nini.
0: Mm. Siyabonga.
4: Asenze njengenyoka. Ngiyabonga sithule sanda. Amen.
0: Amen
4: baba.
0: Amen. Amen. Right umsakazo izwi lomzansi ithola u 98.0 ngawo uzithola ku app mawukuthi ke awukhe duze netheku ngoba ke la sizinze khona kusethekwini namaphethelo ilapho ke yosithola ke khona ya ilapho ke yosithola khona ke ethekwini namaphethelo so ke sila kamatshisi ibhilidi ke bayazi abantu abangapha ethekwini ukuthi kunebhilidi thiwa la kwamatshisi emva kwe Kings Park iRabi ilapho ke esikhona umetshisi kulapho lapho ke sizinze khona ke mtakama kwashola umagayi wathi awumtakama namazi magayi Right ilungile ngizophinda ngibheke uWhatsApp wakho ngiyacela ungithumeleleke bayangena kuWhatsApp ngiyabona ama message ayaqhubeka yanda nakhona ngizophinda ngikubhekele ngizophinda ngikufunda ungathumela ke umyalezo khona kuWhatsApp kunombolo ethi 0638208448 inombolo leyo ke ozongithola kuyona ke kuWhatsApp Right ilungile ngibheke kuWhatsApp wami ngibona ukuthi usiphatheleni ngenxa ukuthi isikhatsi sami sesinje isikhathi ke 24 minutes past 9 kwizwi lomzansi ku 98.0 angibheke ke la ngiqale ke ngihlunge ngoba ngiyabona khona naba ka Butma Sweet okay mina ke ngiqala la mina ngiqala la ku 9 right ngiyacabanga ukuthi lo bese ze kumina Smooth
5: ngibengelela kumntwana wafuna kwakhe phezulu kithi ehlala nkosi umzulu kanokhe nkosihlala wabalaleli ngithi nami bamba ithambo mfundiswa ngomkhulu phansi phezulu enkomeni ngiyabonga
0: awusona madoda umzulu kanokhenke insizwa ngele gilimanga le insizwa egilimanga simangaliso igama lakhe
6: Nabalaleli kanye nefamily yami uGabadela ayimakusambithi nje bafisela okuhle kodwa abaqhubeka impela bangalahlani futhi
0: okay no le kaput maswiti le ngiyayibona uthi ke umlalike la uthi ke ayibongwe inkosi babamageba uthi ke siyabonga izwi lenkosi namazwi akhuthazayo uthi ke ayi ngiyakuzwa mina konke okushoyo ilesi sikhathi ke engikuso ugogo ukhizo ugogo kwempempe ulaphana ke enanda Dube Village abakhulu ugogo uMamkhize thank you very much amen baba Magema yaze ke yanamandla into yasezulwini wangibusisa kakhulu baba ukhanyisile maseko laphana ke endaweni yase Dameni

0: uyamuza kodwa uthini umprofeti
1: nimnike ipani kubela mpile lo muntu
0: umprofeti uqinisile ukhuluma ngekamelo emphezulu ngoba phela la ekhaya sanginako sowufika nje ekamelo emphezulu sengisiza u-anti enginike ukudla lo-anti wala ekhaya osisizayo yena umuntu ongisizayo nakuwe njengamusha iy'nkomo zami ayikho into ongisiza
1: ngayo uyamazi impela kunzima ukudula indoda engasisebenzi

0: uyabona ke noma sekuhutshwa kanjena kuyangifikela ukuthi ke ngithande lelithuba ngidlulisa amazwi enduduzo ebandleni lakithi ekhaya Exodus malishona nje langa ngithola indaba zokuthi umama bishop untshangase umkazi noma umdlala waziwa kanjalo kakhulu le endaweni yasephumula ubishop umdlala uhanjelwe umama wasekhaya kamagubane esho njalo ethi awu komo sewami lokho nje ngithi angiphephisele kakhulu kuibandla la nami ngiphethwe khona ngaphansi kuholi buka baba Archbishop Manceda le ezola kwaXhuma ngithi ke bandla lama Exodus uNkulunkulu akakususa ukuphila ngiyafusa ukuthi ngikusho lokho ukuthi uNkulunkulu akakususa ukuphila uma ngifuna ukudwebela kule ndawo uma ngithi uNkulunkulu akakususa ukuphila i-message esobala umuntu uma ehlukana nokuphila kwasenyameni uyaphila ngale uma ethathe ukwazana noKristu Jesu indodana kaNkuluNkulu nganene ingakho ke lithizwi akakususa ukuphila uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu uqamba amasu okuthi uma esuswa ngapha angasuswa ngakuyi uyabona ngapha kithe enyameni usukile kodwa kwelikamoya uyaphila ngifuna ukusho njalo ke emndeni kababuntshangase abafowethu Musa uThemsile Zandile Sandile bafowethu bandla ekhaya le garage ephumula bafowethu Pepsane bandla lakithi lama Exodus enhle nasezantsi bafowethu Pepsane siyazi ke ukuthi ke ubaba umgazi indoda kakhulu ebisondla ngezwi isiphilisa uma ke induku isishaya umviki siyafisa ukuthi ke sobethu menziwa wena kaXhoko uNkulunkulu akakwenze uNkulunkulu akaqinise kulolu hambo ukuthi noma impi ke yombusi ingakuvukela kodwa ungayishiyi ndawo ngoba uNkulunkulu unesiqiniseko ezwini elifundiwe namuhla ukuthi nje asiqine emandleni ayo amakhulu ukuze sikwazi ukumelana namaqhinga kaSathane angibingelele indoda kaNkulunkulu umholi wami sawubona
1: asibingelele ndabe zitha sibingelele nje nomlaleli othe waba nathi kulesi sikhathi samanje sasibonga ke lesi sikhathi uNkulunkulu asipha sona sihle kangaka sokuphila ngoba hey uNkulunkulu mesiphe isikhathi sokuphila usuke esinike konke empilweni singabe nginako lokho nalokho kodwa ukuphila nje kukodwa kusho into enkulu athi ngibize ngosuku lenhlupheko mina ngiyakukhulula wena ungidumise uyabona ke ukudumisa uNkulunkulu ke simdumisa ngoba siphila kona into engayifunda ukuthi ngindoda yasuka ezweni lakubo yaya kwelinyizwe endleleni igcwelegcwele zayibamba zayihlukumeza zayishaya lithi bonke badlula bayigwemela kodwa ekugcineni kwaqhamuka umSamaria olungileyo wayihlenga ngiveze ngalokuthi singabantwana bakaNkulunkulu okubiza ukuthi singayekelelani singabukelelani kude sondela komunye sondela kuzakwenu sondela komaziyo sondela kongamazi uzomazi ngendlela siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu kuleli thuba ke mholi indaba ezitha nomlaleli wethu ezansi ke sizosho njalo ngesukuthi ke leli hora lamhlanje lingakuphuthi nanosondezayo nanini nanini sihlale nawe nawe uhlale nathi uza kubusiseka amen
0: amen.

0: lezi ngokukhuluma nokuhlangana nabanye abantu. So ke ngizothi ke uNkulunkulu ke masifika emhlabeni usuke siphathisile mlaleli izinto zethethile kikuthiwa umntwana ufike efumbethe. So ukufumbatha kukaningi ngenze ukuthi nomumo wensuku zakho usuke futhi ukhona lapho. So ke samba endleleni amalanga ethu ayabalwa. Lithi ke malibhala izwi likaNkulunkulu lithi nje imihla yozelwe ngwesifazane iyayaluza injengethunzi nje ayimi yavuthuluka njengembali. Angithi ke siyaqonda lokho ukuthi masiki lomhlaba kasakhile, kodwa kuleli thuba uNkulunkulu asinike lona kumele silibonge, silibongisise usuku nosuku, simnike uNkulunkulu udumo, siphaphathe kuNkulunkulu ngohlobo olumangalisayo, olunye usuku lungafani nolunye usuku. So ke ngizothi ke nje awekho amazwi enele ongawadlulisa owanike umuntu kulesi simo, kodwa uthi masiwadlulisile kuthi masekudlulile besiyabuya ingqondo ukuthi hayibo ngambona usibanibani, yazi sengiyakhumbula ukuthi wathi, ngoba kuye kungangeni lutho kumuntu osuke esesimweni ngaleso sikhathi. Yeah. Kodwa kulaba abasuke belalele bekhona eceleni yibona abezwa kangcono ukuthi masekudlulile ubezwe sebekukhumbuza ukuthi hey usibanibani wakhulu wathi. Izimo einjalo sizothi ke uNkulunkulu ke akasusi engazobeka lutho. Siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi ndoda kaNkulunkulu ukwethembile mgcotshwa, futhi umile nawe uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Lamazwi mhlambe ngizowasho noma engekho mnandi kodwa futhi azwakala kahle, ngoba amazwi okududuza baba ukwenawe uhambe uye ekhaya lomunye umndeni ufike uwabeke endibaphile. Nathi ke sizowabeka njengoba injalo ukuthi qiniseka ndoda kulomhlaba madlula obathandweyo bethu likhona ithuba uNkulunkulu esimkholwayo ukuthi abafe bekholwa bayovukela ekukholweni. So umuntu umelala manje uzolala avukele emsebenzini yakhe yonke ayenzile, noma ngabe mihle noma ngabe mibi, kodwa uNkulunkulu uyovukela kuleyo msebenzi. Sithi ke kulolonke nje ibandla lam oxytocin nabanye futhi abathuke namhlanje belalele abaqondane nesimo esinjengaleso sokhanjelwa imindeni abathandiweyo babo, sizothi ke kuyenzeka and akugcini and futhi akuzophela namhlanje. Imihla yethu nje ibekiwe. Ngingathi emini masifunda izwi ngathi bantu abaningi abanye basazohamba emhlabeni bahambe ngeindlela ezahlukahlukene. Bengibuka nje incwadi lento ngitaba Korinte la khona akuvela khona ukuthi indoda kaNkulu amenu Samuel la khona indoda inikwa nje yona incwadi yokuthi mayihambise kothile, kani iphethe incwadi enesigxivizo sokuthi iyofa noma iyobulawa lapho iya khona. Yingiveza ukuthi ke masiphila siphethe incwadi yethu ebhalwe umbhalo ofihlakele kwabanye abantu abangasoze bawubona futhi abangasoze bawazi. Ngizothi ke mndeni wasekhaya, phephisani bafethu alwehlanga olungehli uNkulunkulu. Siyamkhola ukuthi ngelinye ilanga uyosisiza, asiphilise, aqinise amadolo ethu.
1: Amen.

Uyabona ke ukuthi angisho ku 0604807164. Who is your father? Ake usho ukuthi happy Father's Day. Lo baba nje uqotho, ngabe baba umfundisi, ngabe baba umvangeli, ngabe baba umshumayeli, ngabe baba bishop, ngabe baba wakamakhelwane, ngabe baba wasemphakathini. Lo baba lo who has been prominent in your life. Happy Father's Day. Ake usho nje ugcwala umlomo. Uthi nje onomusa kangaka ubaba onomusa kangaka baba wethu osezulwini onomusa kangaka

uyabona ke ukuthi ake ngisho kumndeni wakwaMgazi nokwaMagumane konkomose ngisho ngezwi uma ubuka incwadi kaJeremiah lapha ku chapter 30 ubuka nje uvesi ka 17 ngifuna ukutshela indaba ukuthi nje

0: esikoleni.
1: Hayi shesha nabuye namhlanje esikoleni.
0: Hayi basheshe basidedela namhlanje.
1: Hayi no.
0: Kudliwa namhlanje la ekhaya.
1: Siphewa uphuthu nobhontshisi.
0: Awu. Namhlanje uphuthu futhi.
1: Hawulungele uyalazwe na usizilala ekhaya. Njengoba ufunda nje sithembe wena. Nawe uyasazi simisa la ekhaya uthi sinjani. Sesithembe inkosi uthi ngawe izosiphumelelisa.
0: Hayi. Soqhubeka siphumelelise sifana ukukhululeka. Siyayithemba inkosi.
1: Okay.
0: Angibheke ukuthi kudliwa.
1: Bheka ngale kitchen.
0: Okay.

0: Makadosha!
1: Makadosha!
0: Libato!
1: Libato!
2: Makudade bomnyama kuvela ukukhanya indlela zami mazivuleke indlela zami mazikhanye lona ke ngumkhuleko wethu lapha na eChrist Covenant Ministries esingena ngako kukubi siphuma ngako kukubi nawe ngiyathanda ukuthi each and every day meditate on it usho nje uthi makudade bomnyama makuvela ukukhanya indlela zami mazivuleke indlela zami mazikhanye ngicela uhlale nje unethezeke sina kuma testimonies siyabuya.
3: Amen, bazalwan. Igama lami uZodwa kaNduku eMzimkhulu. Ngizophakamisa ukubonga inglosi kaMprofethi uWazimamani, Makadoshi noLibadoshi. Ngizobonga indlu yasekhaya yakho ngo-2016 kungona irufa ngoku ukuba singene la kaMprofethi uKwazimamani. Ngiyabonga kakhulu.
4: Ngibingelela ingelosi kaMakhadoshi. Ngisibongile abasithole emsinga. Ngangikhona ngenkonzo yetshe, kunengane yendodakazi yami ebiphathwa yikhanda iphuma igazi ngamakhala. Emva kokuba sengisuke lana netshe ngaye ngangiyiphathelile, kwabe sekuyaphela ukumongoza laphela nekhanda. Ngiyabonga kwingelosi kaMakhadoshi sengiyagcina. Ngithe bangena manje esontweni la ngenzansi. Mangithi jebu ngabona imali phansi. Kwase kufika ukuthi ngisesontweni futhi ngiyayeba mangiyithatha. Ngayithatha ngayinika omunye usisi. Ngathi naye imali yakho athi ngiyabonga. Angazi noma bekwe yakhe noma kuyone yakhe. Manje usosiba mayethi yena asibheke amafoni siwavale. Mangithi ngivala ifoni yami isigulu kudelile ingelosi ngiyabonga.
5: Bayangontombehle ngakhungi ngizobonga bazalwane ngelosala ekhaya ngenzela into enkulu kakhulu ngiyasebenza bazalwane sho simangisebenza wasimlungu wahamba yapheshe from 2019 so ubengifakela isara lami nje egcwele ukuthi bengimsebenzela so wasitopha bazalwane ngase ngeza la ku 1-on-1 wasuba bayi uzoyifaka imali nangempela bazalwane yangena imali mhla 15 ifulusarali bazalwane ngibe ngisebenza futhi kwenye indawo bazalwane yangena mhla 15 ngathi ngisalinde mhla 15 mhla 30 aphinde yagurudela imali. Amen.
6: Igama lami nguMampele wasemzinto. Ngizothula ubufakazi kusho ukuthi ngisebenza eplazini endlini yomlungu. Umlungu engihlala naye akusiyena umnikazi weplazi, uyayaqasha imanager izohlala nomndeni wayo ngiklinele bona. Kodwa ngiqashe umnini weplazi. Umlungu obekhona ube ngihlukumeza ngalendlela yokuthi bese ngifisa ukuyeka emsebenzini. Futhi ngibona ukuthi mangiyeka ngisigwili nje ngeke ngize ngilambe. Ngale ngikhulekile ngicela ukuthi uMakhadoshi ngicela angisize ngoba lo mlungu angifica ngila. Akacacisa uMakhadoshi ukuthi phakathi kwami nalo mlungu fanele kwenzekeni. Hey webazalwane. Efike nomfana wayesihlukumeza nentombazane esengadini. Sibhekwe ngisho siye toilet sibalelwe imizuzu ukuthi akayo sibheka lo mfana. Hey. Wavelwa cikeka wahamba. Uthe hambile walanda lo mfana ngobe umkhulumela labe yakhona kwafike kwathiwa kadingeki kwathi uyabuya umfana kwathiwa akasadingeki nalemuva.

0: Yayibonga kakhulu lengelosi. Kushukuthi ke umlungu ofikile ke manje. Hey, uMakhadoshwa ngilethela umlungu ozohlala yedwa unkosikaza ke khona. Uhlala kwenye indawo. Angizazi ngenzani kuleyandla, ngiyantingasha ngibuke phezulu ungazi nje. Ngize ngiphume ngiyosebenza eminyango nalentombazane esengadini, angizazi ngenzani. Bese ngibonga khona uToyota wami engawuphiwa uMakhadoshwa. Isibusiso sengane uMakhadoshwa angiphayona ngifakela wona kaToyota. Kushuthi ke ithi kufanele ngiyocelwa ukukhishwa ekhaya. Ma ngiyocela ukukhishwa ekhaya bese ngikhulume nodadewethu nabafowethu ngoba sisenabazali ukuthi indaba engathi ngayoqala ekhabo ma ngoba ubaba umamana ugqashulile umkhokha thina ekhabo ma nakithi uyabhalwa ungakhishwa kodwa ubaba umamana ugqashule lo mkhokha siyambile saye ekhabo ma basimukela uToyota wami ohamba oshaya inkomo ekhaya elobolela ubaba wakhe. Yey, yenani engalazi. Ngiyabonga uMakhadoshwa.
1: Ngifisa ukubonga konke uMakhadoshwa engithe ngifika la ekhaya wangenzela khona. La ekhaya ngifike nginezinkinga, ngifike ngikhala. Ngithenge indawo umakhelwane wami ongangizala ebethi make gquma athatha umgqumo wakhe awuthele duze kwemoto yami. Okay, it's fine. Ngahamba ngagijima ngazothenga umgijimi kamthakathi. Namhlanje umakhelwane akaphuma endlini. Kuma ngiphuma endlini, ungena ngaphakathi. Kuma ngingena ngaphakathi, uyaphuma endlini. Ngise ngibonga umgijimi kamthakathi engimsebenzisile. Ngizobonga okunye futhi bengifuna ukwakha endaweni yami. Ngithi hayi ngiyahamba ngiyofuna inyanga ezongibethelela. Kuthenge kalokho umayifiyonse wathi ngeke kwazi ofuna inyanga ezokubethelela. Ngithe ngisalele wafika uMakhadoshwa ukwazi simamani umprofethi wala ekhaya wafika ehamba nosisi abawu-2 abampofu uthe makafika ephethe indishi behamba befaka mina leso sikhathi umuntu obezongibethelela ebengibize 5000 ngithe angisabetheli ngoba uMakhadoshwa usengibethelelile. Ngiyabonga ke ngilosi yami. Nomuntu owathatha imoya owathatha ukhiye wemoto yami wahamba nawo ngahamba makangahamba ngomshaya ngamshaya ngesandu uthe ngoba engumfana yena ngamshaya kakhulu ngamchifiza ngampela uMakhadoshwa ngesandu wagcina selimala ulimale for 2 weeks after 2 weeks wahamba wayongibopha engibophela ukhiye wemoto yami. Ngicela uMakhadoshwa ngoba ngeyi-18 ngizohamba ngiyeqaleni ngicela uhambe nami ngilosi kaMakhadoshwa. Nomuntu ebengilethela ekhaya namhlanje akasangi akezi la ekhaya angazi yini isite sibangani. Ngiyabonga uMakhadoshwa.
2: Mina ngumancube waseShaswede. Ngibonge into angenzele yona uMakhadoshwa inganambe sesingasezwani ingasangeni nasemzini wami sebehambile baye emqashweni kodwa ukuza kwami la ekhaya wayibuyisa bekade nginomuzi le kwenye indawo eHammersday ngawakha ngo-2022 bungasapheli ingazi ukuthi ngizowuqeda ngani kepha ithema ibuya ingane yami yahamba yoqeda lowo muzi sesiyangenelana kuhle. Nako ke futhi okunyeke ngigulelwe udadewethu enamalokhozana lesifo leso izinso wangena ngo yesithathu lenyanga kodwa ekhale sibhedlela ngase ngasazi ukuthi uzobuya namanje kodwa akabuyi usase sibhedlela. Ngithandaza la ekhaya ngithandaza ngicela kuMakhadoshwa ngifona ngithi abangithandazisa udadewethu ugula kakhulu bangithandazisa bathi ena ngithatha amanzi ngeglasi ngiwayise sibhedlela ngiwafake esitsheni ngempela ngawafaka esitsheni ngawahambisa. Namhlanje udadewethu uyaphila uma ngifika esibhedlela uyangiphekezela wayengasakwazi ngisho ukuhamba. Nakho kokugcina wafika uMakhadoshwa ubaba uSimamane uzosakube izolo wafika ngiyambona uhleli uyadayisa unetafula elikhulu.